ama sa'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala delegue neelen neelen senou tar buñ ko won kudul sen borom keur senou tar buñ ko wone ci television senou tar buñ ko wone ci facebook senou tar buñ ko wone tiktok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muniko tar buñu fabriquer nak neele nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbedd mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar ciap ciapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wé degna sax légui amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñun sax légui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn facebook bu mu genn television bu mu genn youtube bu mu genn tiktok wala tiktok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lool yaak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral loolu sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabduna sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelen buñ solote muna amone buñ defati bopum nel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoko ci dang ko ci monter nga xamni bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jox am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabbu ko rabale ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala
fo jëm yalla bu fuy wu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi gërafas ak nim diisé gërafas ak nim tangé gërafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay wan sa bop te yalla ni la wan sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di demonter ni la yalla bindi won lepp ni setané abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monté mu abal lay xef nga monté mu abal lay ngam nga monté mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bo xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal TikTok ba YouTube ba etc. sun borom ni lolu bagage ci setané la xeyna lu bigal sa jëkkeur nga bëggoon bu fekke sa jëkkeur tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonner waye bagage ci setané la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit ak taram man yalla ni ma sobé setané dama lancé défi dama la ci defi nima gis na ni nga bindé nit la khad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muné waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la defi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancé na la defi muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bingo bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha muniko waaw fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yu khayran qalqala dina fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bima len di imposer man seytane mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko degando attention wa man yattaqi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubin sun borom ko wax tabaaraku ta'ala suratul nisa sun borom ni kep ko xamni degal nga shaytane abu ye nga ci li shaytane wax d'accord nga ci li shaytane wax muna kon bu boba na la woor ni man yalla dégagé wona légui saytane moy sa allié muné té képp ko xamni saytane moy sa allié nga bayyi fi yalla muné ak ko mëna doon da nga perte adina perte al-akhirah loolu sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ñi loolu tax sayyidatuna maryam buso bam xamé li mom muné mom da fas yene bok ci al-mar'atu saliha loolu tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla
ndax seytane mo lasé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu wax set ak xiwnu wax set ak nim rafet ñul ku ngén yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaté jambaté jambaté ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga saytane pouvoir subhanallah tax nga saytane melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé saytane pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk souf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow souf si nga dekk dafa jégué jant bi ba cieneru jant meuna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter bok ci al maratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defone rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañu na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wute wuñu na madame donald trump di solo non lañu solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañu solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañu solo kon madame trump ak françois mitra madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci li ma gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum neen lay def bopum neen lay def al maratu salia du def bopum neen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum neen yalla nuko wax de mustafa mbey sa moko ko de mustafa mbey sa moko ko de yalla ko wax akob yonentam mo ne al maratu salia du def bopum neen man waxumako de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ba mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seureum buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni
dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma setti muni anna asma bint abubakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi siyabi riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma ان المراه اذا بلغت المعده لم يصلح ان يرى منها الى هذا وهذا وعذر الى وجهه وكفيه يانتو بي ليس الله عليه وسلم سيدنا عيسى مو نيت لي موني دا ام سما بن سير سما بن سير بني واخ اسماء بنت ابو بكر دا فا نيو دي ماراندر ويسيت موني بيم دوجو سي رك يم تي يانتو صلى الله عليه وسلم fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara néna nek mu dugg ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigéen bo xasse toll ci gis baax deganatul ci mom ludul ñaari bërebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagnet delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fatu tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca tel ma di rot min way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trouval ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trouval yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermandel waaw ko bari yermandel ne ko jaar fim bëgg ko bari yermandel ci ko jaar fim bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy ña gadayewon makka and ak yonent ñew madinatu munawara mune yalla ne len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca cien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahaba yi bo xani ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadrib nabi qumurihinna ala jubihinna mune yow li nga wax lan la mune aya la bu wacc legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca tien ba lañ xotté seen malfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor doon dang ko xoti dal di muro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeureum ca ten ba len aya bi fek ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc lu nek
waye ca bis bu joge ci daara ji buy delu seen kër def ko ciéddu seen wa kër def ko ciéddu da ngay gaat nga teññe illi yamale ko daara ja dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kene yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñak muru mu futiku ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñoon wuti connaissance ci mbéd mi ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mok alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yi société yo xamni bëggunu jigen di yiw al maratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joka rega jota yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rekli seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal la beut yi mu ne saw xuru safara ng koy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoyu nak le directeur des sociétés yi bëgg a directeur de société secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñi wax xuma Ndey Fatou Diéla defena tam ñokon wal fajj ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci lool seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni seen mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw setané di jey rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attiré goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla na yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni ni rek ñu ni la ñoñ ñoy al maratu salia jigen ñoñ bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ak ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la leen di laaj wa ndax da ngeen di nangul leen l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la leen di laaj ndax da ngeen di nangul leen ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotté nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leni l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga
subhanallah yalla ni est ce li moy ngeum est ce li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak wal akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ng lay xaar ak wal akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik kuko def rek nangul li bayyi le sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمور خيارا من أمرهم سنبرم نينا سورة أحساب دغنوت يلوت جادوت رفتول ورتأم سي جوليت بو غور ولا جوليت بو جيجين دنگ داف كو سيباري جوليت بو غور ولا جوليت بو جيجين ورتأم موك سي موم مان يالا ماني دا خونغ دا ويخ مني ما ديدت ويخول دا خونغ دغنوت سي جوليت بو غور ولا بو جيجين ساب يونتني دا ويخ مني ديدت ويخول دا خونغ sun borom neena kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wéx nga ni walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la nga ni walakin waye c'est-à-dire man yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan wa waye jamano ka laaj ki bindi la bindi jamono ki bindi la bindi jamono mom li la santane ngay jamono ko laaj dedet da nga nan sa bakkano ko laaj kay ak sam xel sa bakkano ko laaj ak sam xel ngay genn ci ndax yonent neena won fala tasu bo dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangalul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñu jamono ja yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñuñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñuñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono ja yaqku waye fekk ne dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñuñ wa jamono ño yaqku ñuñ wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur wa hal man len neelen man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok sab yonent wax ba nopp ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lool nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may al yek mu jël tar bi jamoko yalla waye shaytané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am febar bu ko ni ciap doktor dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ca meuna juddo ñaar do nga ca meuna juddo fitna adina mbaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yen sama mbokk jigen ni
ma laye len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lu ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu rëcc ño raw balu fetal bu rëcc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jeu arou nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétiser ko bir kërëm sécrétiser ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamine wu ay wowo l'islam neena buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ay yu lamine yu ay yu l'islam neena nañ ko séquestrer bir kërëm buñu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay buñu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo buy daw rek ben way xol ko dañu ay waji ne sis ndaw footi nga ah footi nga bu bokke ci borom budi ay ak lami ay yow footi nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli tammi walli gis nga walli bu xole ban ciam lutu bax mu yalla sédé nako wa tammi walli mok bud bu ayam tammi walli walli bu xol ban accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga cimi walli non la mel cimi walli mo beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonent sallallahu alaihi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alaihi wasallam yonent ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki bëtu ko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndjort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxe sax jobbe jaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy len ma jobbe jaay mu ñew ñu woy jobbe jaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko waaw galaxandikul jox ko ndox ni ko galaxandikul jobbe dal di galaxandiku mu ne yabil fi mu yabbe mu ne ko selmul jobbe selmul mu jël galax ndi xit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndëm waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporté wo comportement bi diiné jàngalé comportement bi diiné jàngalé sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dongu dedet moy reference jigenu monde bi kon ñom la yalla roylu
jigéni monde bëpp ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigéni monde bëpp ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gëssu seen len ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci télévision yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi

waaw dem dayre rek, dem dayre kër Serigne Touba ga, waaw lu ci tegi xif doon, dem dayre doom tegi xif, dem dayre musoru musor gi bëgg laali asamaan, fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi, ab ab taar fu ne taf ca, koy seeti dayre ba, te yaa ngi bàyyi sa borom kër xëy na ci kër gi boo demee, waa dayre ba nga yut sa taar bi, taar boo xam ne seytaane nga ko àbb, te nee nga kër Serigne Touba nga jëm ci dayre ba mbaa kër sa El Hadj Malick, bokk fi ba ñëw, waxar na fi buyotikul na. Wala tabarina tabar jali jailati ula boy dem daira ba fi satar bi boy dem daira ba fi satar bi ba ñew wala tabarina tabar jali jailati ula da ngay dem marché marché dong lu ci jar chap chapal bako fi ba ñew marché dong jar na chap chapal wala tabarina tabar jali jailati ula lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yonent bi lay xal de te moy di genn sa tar diko wan wa mbedd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def ga ñu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arit mo ko delul bañoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil biyati kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyati alula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru kuy bëgg laali asman mëno muru loy musoru nuru astriel la ko mo musoru gën xamut isa ma nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna su bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna su bay lan tanali din ata tasri jismak ya sayna bi taxamul yow sama soxna sa bay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggira faas bul ab ab tar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Serigne Touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do dem makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax ni taxamur Serigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah subhanallah te gori kesse nga fay fekk yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayira ba kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu gor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture na culture culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañuko dang ko wara su garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent ma waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yere goor rek la sol dal di jëluk ci ak der tak ci ndig la te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seeti nga ni cheikh rafal ngay sété radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayira mam cheikh rala jëm nenaay solo bu melni goor nak yow yonent bi dila reub nga waxu jëm keur cheikh ibra ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla dila reub nga ciol ciol go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayira so demé cheikh rala ci biti bu lako waxul ci sayeri wax na lako ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolu la cheikh rafal def waaw wote wu ma koy joyok yonent bi

sallallahu alayhi wa sallam al-mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini akata sari jisme ki ya saynabu mitahamur yow nga jëm keur maam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur maam cheikh rafal nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batin boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom mën ta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom maam cheikh rahim fall du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentam ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolo فليحسر لا واخدي فليحسر الذين يخالفون عن امره موي نديكولن دي جويوك نديغالال يالا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى والله بري نانيو سين ادنا ياقو اكسبوزي سين يارام سي مبد مي مولين كو يوبي ني رومب بن بد بو اي ريك موني اولو ريك nga doxé fa nak lo lo duggati mu yaq lo laalati mu yaq sa dara dootu bax serigne buné nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serigne buné nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yéré yi xew légui yéré yo xamni dañu melni tamé griyas yéré yo xam dañu melni tamé bu wor waxuma sax bu meloni tamé sangal sax mu xawatané waye tamé bu wor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sant bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xamni buñ dé dox seen tank di ko keud lam bi di def bur wi su ko defé lum romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol baxam li yengu lan la légui lolou lu ko jigen ñi remplacer moy liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lool do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku sa borom kër mo nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbéd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon na ko ci jigeen ñi nga xamni ndaysaan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nopi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nekk sam lu kenn xamul
sa mbiri fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen te yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi ñew rawatina jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba ngi fess del ngay recevoir télé bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fa kastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkkeur ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi dé lastunaka ahadin minan nisa ya nisa al mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisa al mu'minin last lastunaka ahadin minan nisa ayen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonofi subhanallah soxna talibe yi sax ñola gëna correct soxna talibe yi ñola gëna correct ñola gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokk de ya fi dakk ndayele ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna talibe serigne bi ya leen dakk ndayele ya leen dakk baatare ya leen dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa waakeur ya nisa an-nabi man yati minkunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkunna bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yebbi bo xamni mo bayina television yak radio yep dañu ñew
mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga manon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copine yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati min kunna bi faizatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af la hal azabud da'idi fayni la di fayni azabud di fayni dama koy multiplier par 2 dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon nako lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallay ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa kër yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci muna muni waye sa kana musun borom muna muni a ma yow fa yam waxin la waxin la musa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkum bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la 'adabul di'fayn 'adabud di'fayn lool la sun borom wax 'adabud di'fayn ñuna ndax yalla man nga lool muni wa kana sa'ika 'ala la yasira akama yombu loolu ngeen wax akama yombu wa kana salik ala lahi yasira akama yomb sax 1 plus 2 égal 4 mune akama yomb dum wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 mune amul akama yomb nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénients non la amé ay avantages don soxna skilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla neena subhanahu wa ta'ala kep ko xamni soxna skilifa nga sa ben rakka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben rakka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam
ben rakam soxna ci lifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna su borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illa allah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi suwa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonante nga ko xamni soxna su ko wutu ab yonante nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waqtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursewum xamul fum joge leg ma bet ko ak wursewum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek doon ma setti rek genn may leen xaliss bu bari man leen aya bango waqtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waqtadna laha rizqan karima la wax rizq wursu go xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yangok donte amna ay inconvénients nak ndax yow meuno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lol nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa woné kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظنا فروجهن سالك أسكالهم إن لا خبير بما يصنعون القرآن لبتي من سورة النور يا محمد وحال ما غور ني نيلين وحال ما غور ني نيلين نيوميت نان فاتي سين خولي بو نامي فيبرو خول سين خولي نان كو ديفار يقضوا من أبصارهم نان ليميتي سين خول بو نديف لولين رومب رك ني فيكسي كو yaqdu min absarihim nagn limiter sen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nagn ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolo la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bobu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la loolu la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi loolu l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata
kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def señ mudou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wal ye nga ne ci khasside ya kursi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way sax way xasna furojuhum wax len ne len nañu séré sen tir nañ koy tak bax sen ñoro tubey na deugar way xasna furojuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira señ mudou mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayira ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay gis bu nga sorut noor yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salia pratique la de pratique la kon bok na ci liñuy ñukkalé soxna jaara muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaané nañ ko miraral mawqifuha fi l'islam waxtaané nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaané nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay ñu waxtaané comportementu jigen ju baax ci l'islam ñukkelé ko soxna jaar sallahi maryamu busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci almaratu salia ndax turo taru rabi'a mi may wax danger le won danger a fecc kat la won lu ko defone ab fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé waye un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey bayyi lum japon légi sang bi préparé na collé dara bi ngon lañ wara dem jantou sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba muni collé dara lan man ben collé dara lay fécc li ci sa dundi gi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fécc légi la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku ya door suba door ngon door beccak door guddi muni mom ben kola dara dong lay fecc legi moy kola dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dalikoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay cham beug lu bax muneko liberé na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa bayum al khiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa bayum al khiyam mayna la ya mom sa bop rabiatul adawiyya nek ci lolu nek ci bat bobu bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bayka ya abdi
mom Rabia ci baat bobu la demé ba nek waliw waliw mom Rabia dam ben bis mu andak tamignam la Sufyanu Sawri ni jang masalik min nañ kaddom ci téré Seigne Touba bi ñu tuddi masalikul jinan Sufyanu Sawri ñu fi Yalla bu mag la mi xolal and na ak jigenam bobu di Rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di Rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jot na Rabia di fakk sujada bi ki Sufyanu Sawri di fakk fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li Rabia li Sufyanu Sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom Rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ ma sam ba waxon bu jigen jamane ma nekké ci radio bele ndeysaan mu gontu ñew sama kër lacc ba ñew fa ndeysaan yaay Mustafa Mbaye Sam mani waaw dong la ñu ni mune len dong mo fi ni mune am ma dama bëgg baax mané ko mom fi ba di mune ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mune mi bëgg baax dong na ma fi ba yalla xam nako jazakillahu khair jaza am na ñu bëgg baax yalla xam nako Rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal ni cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala hu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu kuko jéggi dem safar kuko jéggi fekk ma ci biir rek dem safar neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safar mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu rek jall fekk Seigne Touba ci biir Seigne Touba ni ko waw Cheikh Ibrahim Fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mune am mbacke deg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mune len gis ngeen ko Cheikh Ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mune amuni Cheikh Ibrahim Fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deugmal moy Cheikh Amadou Bamba radhiyallahu ta'ala moy mam Cheikh Rahima Fall Rabiatul Adawiyya neena yow yalla bu fekenteene jaamu gi ma lay jaamu bëgg nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deegal ma wax ji rek deegal ji wax rek nim garawé yow yalla xam nga Seigne Muntaha waxon na fi ay wax gaay naan ni wax ji garawé deglu len Rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir bëgg aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteene jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara ëlëk lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug mucc ci sawara tax lak ma ci waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil
moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal lul yalla yalla ko gënal sahara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tit ba fay kamaj man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di reflet wu ci man di reflet wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tit ba melni leggun san ci mboy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sofer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen posset ngir li ci seen posset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nagn mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigéen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yéné ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yéné ñu yéné la tuyaaba ji loolu ngeen mako baal inshallah ta'ala bokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diiné ji diiné yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo do non waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryam buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryam busu joge fi nga xamni moy digeenté mbacké kadior mbacké bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xéxali l'islam moko fa yobbu won nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu salih ala wax la arabiy wax
goor bu lay siré rek jigen ju tak askum baawama taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolu ñing koy ñaan suñ borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolu lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñ borom yalla nang nu may jigee dom yu bax yu jigeen yu melni jaratulay maryam buso dom yu jigeen yu bax yu melni khadija dom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خشيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قديمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرن مود مبيتام بكي جلدي بكي نبكر الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu joté fi ci Sénégal ginaa bi sant yalla ñu li ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané benn tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khuluq la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaq xol mu koy yaq yaramu borom diko yaq xelam diko yaq diinem ba ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadra llah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf koo tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñ borom tabaraka taala daf koo mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñu borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñuy wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu deug du ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bi xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko ñayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax looma bañe deggal tontu iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur di ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waw koku lol bu jotey mom ba diko bañ mu ne ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko deug ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko deug mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni bu moko yegge bu moko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man lu bëgg adina man lu bëgg adina fu moko gis rek contane na fu moko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu abdulit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom ñu gilit ñun da ko jëlele te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënu ma xaritu ak ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufër ma gis tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Serge Bouss waye xarito ak Muhammad mi ak mourid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullahi dedet xaritok abdullahi mi ab mourid dedet nga gis mourid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara wax mu na man kay tidiane mom man wala am xaritou tidiane waye nanguna am xaritou Serge Bouss nanguna am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nanguna am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu nako am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malik wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mulit bo xamni non la mel kasalika khadir jeleli nanak ko xane abdulit la nga gis mulit bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi kay nono rek bañe rek te bañal ji amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal ji dara teyu ci sharia wahabi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxom bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xalito ko tijan wala am murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay nit bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay nit bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ne mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal rek cëkkal pourtant ay amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone cëkkale da ba nga nekk ci daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënone cëkkale kon cëkkal wërta tax nga bañ nit dang koy bañe jikko djum sare ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañe motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante leen nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tuddante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bokk ndey ak bay bañante bu duñ tuddante wala ñu bokk bay bañante bu duñ tuddante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi loko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolu jëru bañ nit bi bo nuyo do ko fay do ko tuddu do ko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fa xelen do sen digeenta rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjo parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjo mom bokul ci aram di sujjo du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujud bobu sujudu moy sujudu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexaleen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay sept lañ rek ñi ay sept lañ ay lo doon ak 8 ngalam 9 ay sept lañ yow lo doon 8 ngalam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid yi dañu dof murid yow lo doon ina murid yi dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lool nga bañu murid bi yi murid dañu fanestis ni dal ñoom seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu démé non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tijan bi muna mune ay frère ngeen muna muy na seen digeunte ra tax nekkal ci sa tijani di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridum di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi

tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam tere la lu yonentou sallallahu alayhi wasallam tere la bo gisse yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jege muy tester sahaba yiko wara don sahabatul kiram yiko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jege mu woñenti sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lampe bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lampe ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek ba yag sayidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut lulul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi omar bako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayyidina omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu don ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day wax ci reji bam xoot mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yegni daj na dogu yap ken du ko yeb bu pousse omar omar daj ko mu noy neex mu ni li day ousmane mu ci gëna yey pousse ko ousmane ma nabta ko sambe allah akbar ousmane sayyidina ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day sayyidina alim karam allah wajha moko gëna yeyo rabbi allah ta'ala amhum jami'an sayyidina alim karam allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yoonte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di koy poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar nim tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap yi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yoonte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lampe bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisu len ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako way bima ko gisse omar la ko pousse momu ci gëna yey omar ni may ndaxam kat gison nako way dama def won ousmane mu ci geey gëna yey mu pousse ko ousmane ni may dajon nako de way dama yaakarone sax sayyidina ali momu ci gëna yey mu pousse ko sayyidina ali may daj nako de way dama yaakar ni abou bakkar ci gëna yey mu pousse ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullahi walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'am ruka'an sujadan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siyama'am fi wujumin asari sujad salika masalun fi tawrat wa masalun fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolem gise buñ jakarlo ko yefeur buñ jakarlo ko yefeur ab yefeur dong mo jar bañ lo koy bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yefeur bi mais xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam ji newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yefeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yefeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw ala al-kufar dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yefeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu ba defé ni ñoo bokk nday ak baye ru'ama

baynahum wa habibi day bëgg tiyan bi melni ñoo bokk nday ak baye ru ama baynahum ibadur rahman bi day bëgg wa habibi melni ñoo bokk nday ak baye ru ama baynahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wa habibi ba melni ñoo bokk nday ak baye ru ama baynahum ru ama baynahum ru ama baynahum frère bëgg frère ba ba melni ñoo bokk ru ama baynahum al bukhd bañata teggoko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisee as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin lem nga suratul fathi lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julitam moram ja bu ñu gisee mu am ni kenn ku nekk day noy ci kanam moramam di wacc bopam mangi siar de mangi jeglu de mu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaaw ni beurep ni tiaspat bi jox ko as-sillati ala al-mu'minin mu ne beurep beug soori dalam mu ñeekelante ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati ala al-mu'minin as-sillati ala al-mu'minin bu tijan bi gisee murid bi day wacc bopam japp ni murid be ko gën bu murid bi gisaat bu gisee tijan bi wacc bopam defani tijan bi ko gën as-sillati ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jekke melo nak murid yi jekke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati ala al-mu'minin murid ak tidian as-sillati ala al-mu'minin wahabi yo murid ba as-sillati ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci kanamu yéfer won ko niko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati ala al-kafirin murid bu dajé ko bi yeufeur bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawle ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tidian bu dajé ko bi yeufeur as-sillati ahissati ala al-kafirin bu amul won daraja sax dana ko créer ahissati ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughdu legi al-quran da waxone ahissati ala al-mu'minin julit ak moramu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidian ku ci gis sa moram da nga wara soufey wacce sa bop bo gise yefeur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tidian bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nak as-sillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati ala al-kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ala al-mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahhabi ken ko ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi daraja ibadur rahman ba ngay jaay wahhabi daraja
wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wala sumon daraja di jaay xam xam bu ruy koy nan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati ala almu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati muna mun ala alkafirin waye asillati muna mun ala almu'minin torox lo wacce sa bop ak soufé soufé lu muna mun sa mbokum julli dong ko yeyo sa mbokum julli dong ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufé soufé lu wuri dona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun boromay wax de yuri dona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tidian wërta exister nañ ko fi jëlé ak tidianiya mu nita tidian di leer bu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tidian ngani na fi djok yuri dona lir fo nora lay bi afwaahim ah yow mourid bi yow tidian bi ngani mourid da fe wara djok te leru mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh amadou bamba yuri dona lir fo nora lay bi afwaahim yuri dona lir fo nora lay bi afwaahim ah yow wahabibi ngani ibadur rahman wërta exister mourid wërta exister tidiane wërta exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wërta exister yiri do nit fayn le yiri do na li fi nur lay bi afwaahihim yow salafiste bi yow wahabibi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani na sawuf na fi jog tasawuf du dara sun borom ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi deñ du fi jog ba karok yowmal qiyam dont salafiste yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafiste du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggone ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ngi ko jaarale ci loxay diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala kari al kafirun ba ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom ba ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo génné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo génné video taxaw ni alquran ku ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara te am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ ni yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bamuy jur nono ak bañante wallahu mutimun
walaw karel kafirun walaw mutimu nuruhu walaw karel kafirun walaw karel kafirun kon rafatal len soobi ñu duggé ko jabi rafatal len soobi ñu duggé ko jabi rafatal len soobi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurillahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lamine non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lamine ñu reey rek de lamine ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw dugg kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mel mel rek yuriduna lit fi nurillahi bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mel meli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimin nuruhu walaw karel kafirun walaw karel kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam wasallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni maangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añaanante bu len boddi konté bu len dogo buumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jaami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lopp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lopp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lopp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lopp ñetti fan yonent neena deugamul ali salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra yatilin ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayn aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسيني اتى يستلع انصروا حسيني اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم ابي ني جله كو سيدنا ابي هريره نيرنت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سن بروم داي اوبي بونتي ادنا افال غديك الخميس بو ني sun borom day ubbi bunti aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom faase ko
pour mu gracier len ni melni yow mo xamne da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu muni mom sayyidna abou rayra yaronte ne sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier muni waxtu xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lopp ñett fan day wax ni ñoñu tégal leen mu feulé seen document duma ko laal a lutax muni xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ansiru hadhaini ata yastali tegal ma fe document bi ba kelo ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara nun ibadur rahman la wala nun ab wahabi wala nun ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse ni rek ngako bañe subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima mun yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mouride ak tidian bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ab wahabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf mun lol damay bëgglo man yalla te yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko bëgglo mum rabbi sitti wa jalla jalaluhu yeenñ ci sayna abi urayra dila anhum yunus sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas muni faman hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'uzu billahi minan nar bi urayra neena radiyallahu ta'ala anhu yunus sallallahu alayhi wasallam neena ali sallallahu alayhi wasallam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mel sunu nawara dabni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu dugge ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stuti ñu gis saway ñew dugge ci buntu bi yonentu wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid daldi tok Abdullah ibn Omar ma nga fa won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuti da ngeen gis ben waji mu dudd ci buntu bi bu ñewé dina julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ci ñu aljana sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mu gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu dugg ci buntu bi mu ñew julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina abdullah ibn umar delu di observer xol gisat muy meme waji ah bi yaronte bi waxtane ba waji genn di ñibbi abdullah ibn umar top waji ba waji dugg kërëm mu dugg mu ñew mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa keur ñetti fan aw waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko de sa keur ñetti fan duma fa dugg mayma ma fanan fi ñetti fan waji ni ko acce
ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ci daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wésal to dina la ba fajar mune man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñu ñu ngoy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko ba ci buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañoo tok ci jakka ji yonent nit ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay muy bok ci ñu aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye ni xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu na ko ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal muna muné kon nelawalé bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobalé bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawalé ko lolou musta am bama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana ñu ñett liko yonon yonon niko mu bok loloko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni feek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñu bax gañango ñi ñu baxoon ñi ñu sellon ñi ñu baxoon ñi ñu sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidian bala matu tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom señ touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gisé ñoom borom xam xam niñ ko gisé néna mom señ touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyri sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom señ touba ñu len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yar kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mon kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina
bu ko mbagnal kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal seen talibi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonnati ali mo sala nek ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisé wali bo weddi wali bo bañ khutbu saman bo bañ bañ nga yonent weddi nga yonent wali tamit non lañ mel kullu walin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aql ahad la sañ tax ci masalikul jinan dana wali yeb ñu bokku li ñi tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp walu yépp yonti bi sallallahu alayhi wa sallam borom da ko wax ci alquran ne ko adha billati hiya ahsan mun adha billati hiya ahsan wa yasalasi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yakbalna yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan muñu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna mu ni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy fayé muni bilati hiya ahsan muñu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sa non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppé li gëna sopp am na ben sahabi yu teewatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis bimu duggu ci l'islam bimu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yentu yalla muhammad noko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu lay gis ni bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mune dom ji gis nga pot su ndaw si muna mune ko damiti wewu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsay yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël leewiti wewu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana abdaylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakar ak xett liku ci ay leewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina li ci biiram genn wuñ la go ci rocc dong man na ramu adina li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen balma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko daldi am kon ngeen balma rek mayam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku ñam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuuba bu dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw
won la ak mbagneel sa digg ak mom muna mun ad fa bi lati hi ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digeunte ak mom mu yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse ma ne ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna ma ne ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié muna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaawti yef wax ci man lu graw ñoo ñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mané amone ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu jassu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam wala mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man ni ma bama lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi muy wax ci seigne touba ni ibad rahman la la tégon waye man dal bu la jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lay bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bu yalla samp sun baram ni lankna ba bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wu ma ci bantu bi yalla sam mo nga bëgg simple mu ni man yalla ma lank bantu bi du fi simple ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi simple ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaballahu ila yutima nuruhu walaw kana alkafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidian murid bu bañ tidian sax waye da ngay gis murid bo xamne sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mo nak bayfo waxuma bayfo lo gis li ñu amna fo ne murid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé baye fali mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall moko gissé mané ko baye fallisme awma ci gissim mën nga wax nak nuko l'islam gissé mané ko mba xam nga ni seigne moudou moustapha mbake moma gëna ragal yalla
ni waw mané ko fela nek di lek addey baye fall ba xey genn adina musulene critique mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mu waw mané ko mbirum baye fallisme fila ko fek ba xey genn adina mandu ca musulene critique mba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mu waw mané ko mbirum baye fallisme fila len fek mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yoy nga xamni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maniko xolal kebe mer ak ni mané ko digënté kebe mer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam muna mané ko baye fal pire et dire la ñu ni ñu nan ko gëti yaram maniko ay limay sama mam te nek ci baye falisme taxut ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëm yalla ak xam xam limi sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man parparlo wu ko man kuma xam xam ni man duma parparlo cheikh ray fa limi sama mam taxut mo wax ko sey yaram bay limi sama mam taxut mo wax ko cheikh ray bay limi sama mam taxut mo wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addey baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak ful la nekkul ci ñom gogu ñak ful la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek addi cheikh ramon lolu wax du yaq la mom koku mom ci waxuko ken wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fula bay cautioner ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci ali sallallahu alaihi wasallam lolou seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amé baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire à dire ba mom ma nga ca la ko war pir et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ng koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ng koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu té la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo don liñu tuddé al bukhdu bañ nit tété goko fenn bañ nit tété goko fenn mourid bu bañ fa baye fal téwuko fenn tidiane bu bañ mourid téwuko fenn téwuko fenn téwuko fenn kon nak señ modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan wo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye te melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek dama dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defé na dessé nañ ñetti tombe xoma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel bolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi baye saam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusu rusu rusu bani tott rek damay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dañi da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur
amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne mustapha mbaye sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah dul ñaar da melni mi la ñu way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar da ñi moy wax ci radio bi mu man dama yaakar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek amna ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñewuma fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwuma daara seigne mustapha mbaye sam mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajur rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon deg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yal nako yalla saxal lama waxon seigne mustapha niko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh mustapha ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téralu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus bu ma regul yalla rusna ko ñu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ma bëgg leen limay mëna firndila sama jamm ñi ba yërem leen limay mëna firndila sama jamm ñi ba jéggal leen moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alayhi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana mina bam dess ñalank bam dess ñalank sahabatul kiram ni ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mu ni firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diine ji legi ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu wara leena laq ci gannaaw di défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi legi contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif legi jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafist seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam hurriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëkk ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt da nga menacer intérêt motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intérêt

ñu gis ndaw ñoo xam ni ñàkk xam ak seenu doye di ak ñàkk jàng lislaam tax na nga ne bu ma sama nday ni woon defal nangam diw sàngam ni ma defal nangam la ma diw wax laay def bàyyi li sama nday wax toroxtaange mën naa weesu loolu na la texee di mën naa weesu loolu ci ku jàng lislaam ci ku jàng lislaam laa wax de nga ni samay waajur buñ ma digaloon diw digal ma la ma diw digal laay def bàyyi fi lis loolu texee di mënu koo weesu texee di mënu koo weesu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginnaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lul jox sa ñaari wajur sen aq faleewuma la ta da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal tereewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wabil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antasali ma gis ndaw la nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko jégué ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antasali luko mëna yëgal mbir mi dal yegg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo antasali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibé talibé ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibé ba gannar lay don ngeen don sama talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yahba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muni mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jëlé ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba nga egg ci njobaxtan la ba nga egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصيه الله من دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سي ديغالال كليفا سي ياو تامسي لي فيي كليفا غا ديغالولا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستميل سي عليه دلك مبادرا ولو ابد نفسك شيخ ود بام نينا لاغا ديغلو سي ديغالال كليفا lam la tektal nga daw jëm ca muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djublu way bëgguloko waye nak mo la yilif jëmelen la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo demé ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu
neena yowmal khiyam ndaw li nga xamni jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun way nak mustanango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf motax señ touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun liwalidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun liwalidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak walam yakun muhsina liwalidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen yi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da ne ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'us billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag ci gannaaw lalta baña la lek door ma te bañ ma gañ ak muy ay moo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni moo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'a sibran fa mata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yonent neena xam nga luy pexe muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yonent neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa nak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci
khutba bima don def ci juma ja mané dama adama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tudde kilifa mbeut kilifa mbeut am kilifa guñu tudde kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentu jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy señ touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy señ touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ali alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat mine ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekkenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir ling ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fay la alhamdu wa shukru bu fekkenteni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonx ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téré bi yalla bi mokal nañ téré bi yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara dara dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam
waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de 10 sur la fi jangale 10 sur maniko yow da nga yak say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak da la ci dolli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante samb man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci dolli 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko bu ñew maniko yow da nga yak say do nga xam nga lan la mëna man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangale waye bu fekkantene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen parents yi duggal leen dara ñu jang alcorane ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce que yeenañ leen ci alcorane xamal leen ni alcorane neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek Yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonantu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loñu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salam mi subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makrina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante war ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayyi mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am modou mbay cham mu joge fe am modou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doli ko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal jimay liggey loma ci laaj ma jox la ci
loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sañ sama bop boma digele ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sañ sama bop loma liggéel lako légui nga ni waji ki def lolu nga ni ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé koy jaamu nit waji mudu mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bop na ci moy luma amati ñu bop defna la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan wu salafisti la slogan wu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen tiwaone moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow djop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo démé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngo ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defé ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci Mali gu ñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari
ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci ba ki bamako ma rencontrer fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni nya ngay mab xebru ye nek fofa rencontrer nañu fekk na ma ci keur Seigne Touba gi ma don defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay kaddu yu yag lolu itéluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti lan moy seen ngëm ngëm moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amul wala samam non nga man ngay andal for force muna amul wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lolou lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul diex ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la ma nga suratu rahd waye deglul sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lu ay tiaxan borom numu ci dara lu ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamil alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin ni dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina alin a kalimatul haqq yuradu biha albatil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu du deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alquran lu mu wax sun borom lu wax ci alquran isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxulen deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax muni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxunu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek
toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalb khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga nu ñuy defa légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko tora xale nu mu ko gatchalé bu sété sét yoy yep mu ñu ko xam nga lu koy muy di wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi bénn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay borom yi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la seigne bi yabal wa yurud daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne nanangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyu dakhwatu al-wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ni ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bi mu démé ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit bolé ci légui nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum wayen lu len taxa dik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxa ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla
xana legi bimay tambali rek waxna ni kulli makan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëm na yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lolu lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam niñ ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal sëriñ bi talibem yi top ndigalam bu len digalé ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal dé bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango deglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xami dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisee salafiste asalafiyin nu ngeen leen gisee dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salafu saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna min akayna am al mutaakhirina batay sax amna ci min ñoy ñan mun alasiina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé waaw legi kon ko meuna genné ci salafu saleh xam nga neena len baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje né wax al-mutaakhiruna kan ak kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadis ci nangam ñu tudd ci ku melni imam mushafihi tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëkkat tek ci xabru yaronte sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñun waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni
Cheikh Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab mi seen serigne ñom wahabi yone yi mi seen serigne ñom wahabi yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tudd seen serigne ci deglu rek buñu tudd seen serigne ci liñ wax Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah Cheikhul Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tudd sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax Babacar Sy yow mourid bi buñu tudd sa serigne xam nga liñ wax Fallou Mbacké waye buñu tudd Ibn Taymiyyah dede duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah buñu tudd Mohammed Ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Mohammed Ibn Abdul Wahhab de Cheikhul Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muna muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna muy waye gis nga bu keneen defee leneen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defee leneen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nuppi keneen ko far feneen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julli té yow lo def muni baxna lu ay li leeram def muni baxna mom luñ def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul leen ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñu di leen ko nangul kenn du leen ko nangul kenn du leen ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene lo do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togn na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togn na tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wetam ben talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni toylibi bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek ka tax lool rek man nako ram yow mal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deug wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deug la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu
limu wax ni ñoom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e kelk juroom ñaar fukki xaj ak dara munu wa muni munu way ben xaj kep kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis pen ci jotagul dina bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci li muhammad nekkon te ku nek ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla atté yalla xam ni ci bokko na ni ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala parpar lo tax ñëme wu ñu wax waye ko parpar nga déggé baat bi sogé na la kepp ko parpar lo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alquran du mo la sogé ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la sogé lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bi mu ko waxé moto sayu fone yépp djok dafa deltu wat gennaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar ba lati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tudde taqiya taqiya waxnako ba tay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko loolu samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni nu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi ni tej bitik bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nermele ni ñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di les jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppeguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mini ni fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na parparlo
nañ ko wax nañ wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nañ wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nek seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nek seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñu massa jaar ba légui abrayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñu massa jaar rek fuñu massa jaar sécurité amu fa abrayenté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi bay ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga no indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ji tok ci internet bi di saga sama la ngoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay génné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la société bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatullah fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ wax ni la nit ki bu fekente ni amulo possibilité am accès ci mom muna de ko yonni rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalaat koko wax lolo am koko waxut lolo am li moy sen xalat li feek munta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne manoko ay ca agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi lima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parporlouma wotewuma wotelewuma
sama ngabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilifteef ñoñu sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yonnikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teele rek

xawma kagn de waye ba fi may wax ak yeen ni ba fi may wax ak yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kawsu bo xani masnama tok ak yaw nga nek ap politiciens ma ak yaw ñuy jëflante demlante ko dikelante xawmako wallahi xawmako menum mustafa jaxate menum mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ka politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter te dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambal rek munima ah sawa yow sa wax gi neexna deg de waaw fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la ma sa xam ci kuma jox loxo ci ab politiciens kenen ku dul ki xawma la buma la ma say jox loxo it xawma ni ya nga yëngu ci politique masna na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man leen yeen yeenay jaxassé nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu wax te musuma xamni ap politiciens la yalla xamnako suñ borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggate ku dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len wër ni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma nga lay xaar bis pinci rek limay werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toke kenn duko laal kuko laal di nga dajje ak lula naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq malakanam ñi la ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbaatu nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy naqarlu murid yi nga xam dañoo degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet.

jambat lu metti metti metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ihtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ihtirar mutlaqan nak mutlaqan mutlaqan mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way gatu arab moko wax seigne touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcc ak mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téw na bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé cundum madinatul munawwara wa est ce que naqarlu nañ ko est ce que naqarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alal yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñu suuf mom la yamalé ak doñu suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca souf sa nangou ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca souf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërëntiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomat bi nga xamni diplomat bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxla ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo hakay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko ko wa kërëm di aleg lolou fokay dougal wa keureum diñe legi ndax da nga nan da soxare wa keureum wala da bañ wa keureum wala da nur ta bëgg tu dimbalé wa keureum ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa keureum diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna alin moko jekke ak wa keureum war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu tax ci ndogu
ben jaay yalla ñew nafisa billahi ñu jox ko ko bamuy 3 jours lekku nu lul nanum ndox est ce da nga nan sayyidna ali dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaire diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yeene samay xuma nu mako mëna waxe yeene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp naay rek dañu bëgg ngeen jàngal alquran ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na len ko wax ngeen di deg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yene ci yeen lool rek moy sama yene ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciagnu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggota jappalé akay naam yalla nañ suñu borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh mudou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet te du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ni tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan liñu tuddé al qaflu amna ñu xamni yalla leen bind nonu dafa sagan nga diko filmé diko partagé ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partagé bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay coûté cher ëlëk yowmal qiyamati akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gëreum suñu jigen beulé nga xamni moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gëreum di leen ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen def yeen diaspora bi lolou mom tiant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bitim rew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar
mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemp lay katan ba sa bu yalla ñiwé rek ak mbirum wala télé wala nangam wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

وتعالى. bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alayhi wasallam marasu war la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yëne yalla muhammad sun borom rasu war la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né aha kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xara bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakar day waral degu ñaaw bakar bi nga xamene adam ak soxnam def nañ bakar bu tol li ñu xalat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamne mo leen waron ba kenn du gis seen awra yere yep nawna ñu def peppum kesse di daw di laqtu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégué dé bulma jégué man kay ko tak bakar buma jégué adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illallah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xame muhammad te bindeguma ko ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad déggal tontul adama adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraaitu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam adam alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ro muna muneko bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasalam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnuma deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek dal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu anhu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni Adam alayhi salam sadaqta mu ne ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la Muhammad ma khalaqtuka yow Adam mi sax bur won ak Muhammad duma la bind li may wax ni bu ngeen delo ci

0: nasa yi da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa yi indi nako li ma wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanatu bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy taxak jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob lokay jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala Seigne Touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngeenel mom ku jëk do ngi ko manam ku mujj mën ta am dara mi ngi aaju ci wolante rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko Seigne Touba tontu mom borom maqamatul harir bam ne al fadl lil mutaqaddimin Seigne Touba ni ko deedet yalla lim yor den ci lu ko generation bu jëk ba rek deug la suñu generation yi dayna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaire docteur pour mana fac dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fac nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tattisi demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci dënd bi kat nga ñew wax ba nopi mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngeen bal ma lolou gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takallumi cheikh mbam neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roo yi te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu muhammad motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom muhammad ko jikko wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla muhammad am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jikko wax muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabarak wa taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lillah fa yakun muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo may deg koko amna ndox suné ci bir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melon dama nekkon kuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën tudug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën tudug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam nan tafakkaru fi qalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi mu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu naton geej gi te delawuma wiitu ndox bi geej ma ngi wiitu ndox ñu na waxna deug de mu ni ñaadam ni nak loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi nga xamni sama roo mu ngi ci loxom buñ natton suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgga lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw non sondel bi ma tekk tal juroom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondel la mana walla ay moromam leer te ak leeram wagniku wut mu wal len tangay te aw tangoram wagniku wul wallahi yalla man la raw lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagnewul dara ci leer wagnewul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lakala teewul nam doon léralé lay léralé alayhi salatu wassalam koku ma yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu ngeen bal no sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni ñi wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam aka mëna muñ bakuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kara bu muy julli ba tank yenewi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu daddu adina ku koy jange ci muhammad ngokay jange ali sallatu wasallam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lakh yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lakh yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadil fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonu rek pour man adina dama dox ba sonu gis genn garab gu sedd damay tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deg turam bo de deg turam hey bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug bayyi jigen joji gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma waram xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlo sam dag nango donu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nek sunu tiranga nek sunu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bi mi rasuwar personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi mi rasuwar personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparerel yaram bi roogi di duggu avant ñi préparer yaram bi roogi di duggu leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun baram ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñoo xam dañoo am feebaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñoo xam ni ñi duté ci ni waaw budé jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla da ko sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi duté ah lool dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétane soxna muy def bopum neena ka mesu lolou douté la ay alquran buni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis jakarlo ak mom lolou douté la yent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xoli julit bi señ touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwi riyadi guddila go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu duté yépp muna am ñu ñoko yobé seen bop cheikh ahmed bamba wax na ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati ko lutté la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan najaa guddila go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbik indalé mbik indalé mbik ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kull imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhul bamba radilanu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généru sun borom généer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généer dal moy lo seen muy leer guddii te aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généru sun borom mu def direct ci généer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généer ba luko généer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar ken te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar ahmadul qadim seigne mudou nagn yamale fofu waxtani li ci dess mom nagn mako may ba gam gu rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gam gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëm yalla rek tax ñu ci wa julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane Muhammad ibn Abdullah li tambalé ci saw jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparé bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu tawum nga xamni danaka lañ waxtaan ak su neew ci jumaa ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay jiddi relise lañ manam ay giddi lañu képp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko Sayyid Alhaji Malik neena ala asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu Alhaji Malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote amna ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla amna ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon Alhaji Malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bu kenn baye ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayutu señ Alhaji Malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def na fa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar Alhaji Malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la Allah azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudul la wax Seigne Modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul señ touba sama señ ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbina wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey sama sama non lol dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li sa limamou lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñ wax risala bam joge université mbi ci rew jangi legui na jamono biñu demé université xam nga université ndaxass la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxe mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi day ñu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci lek lek mu ñew ndeké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nahju néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamni serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu joxé na ci misal batay ci cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou benn bis ba muy namp amul yeku koy bu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalok mom nar ko sanni muné ko akay muné ba yag nga seen ñu ni ciopet xalé ba tek fe muné akay cheikh mbeud yu ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té loolu ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxé binu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi légui dañu dogu ci ni bu magal jotaté lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wone ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana rabbana innaka antal

da ko yonentou sallallahu alaihi wasallam xamale nafiqi musayfu mum mo netti neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhkurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan be yag yonent bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane ma tadhakkarun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yalantu sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi coronavirus bi mbadu moy sahar so su yonent bi don wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar so su bu ñewé budé ci julit ni ni mu mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ni budé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandra gi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu di ngeen gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam benn way buñu wax dajjal yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw ñu fuñ toll mi ngi xalaat mirum dajjal wax biko yonent bi sallallahu alayhi wasallam biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du ligéem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digënte penku ak sow ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko ko nungu la top mu duggal la ci safaram yonent dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamene yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal ina bi ta ci ndox ci ibnu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom mu kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba da nako rebb ci bir madrid mu na waral ben bi sax rebb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan mu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ci masih dajjal mu ni ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibn sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibn sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih kay duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté pénk ak sow ben djégal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay totay bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sow ben djegal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni legi seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben djegal lañ koy def neena won ben beut lañuy lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben beut do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben beut lañ amé seen beut dafa fat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw embargo la fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wari abdulit nak am nga chance da bada adiru qariban tasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiis nga gis tiis nga gis bala musiba ni way nak ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni way nak bu yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ranga joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neena won bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante doom adamay di wax ak ñom daba joju mbadu moy internet daba joju yolante bi di jinni mbadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yolante ngi koy tawil buñ ko sento gellem buñ ko sento ak 4x4 mbadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe leen di wone bis penc jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis penc ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow ne len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pinj ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi mën na wax ni mom nga xani du lek ger moy ku tardé gi salaireum rek la am da salaireum sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom ngeen ko plus 4 ay 4x4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytindiku alali ciado xam ko moytindiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jantu fenke no sowude ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jantu fenke na soowu de jant bu fenke soow du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke soow yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc gi ñew moy jant fenke soow on de yag nañ ci de buñu deme ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci nagar wolle yolo le madantan di batare jant fenke na soowu yalla nti sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu li la ngeen gis jant mu fenke soowu lo osams min maghribiha bok na ci magal gi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam neenon bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono xam ngeen isa man na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayanu ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne bala bis penc taxaw isa delu ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattar ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamone nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak majuuja gennu ya juuja ak majuuj xam gennu ya juuj ak majuuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 len fam len 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 len fofa yenen sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayidina sil kharnayn 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu mën li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy defar du garanté

ñaar ye nak suñu tariikh dara ta tagu sa borom keur donte yako mom yow jigen sa alal ak num meuna toll ak num meuna toll buñ ko xajjon ñetti xaj ñaari xaj ya suñu ta def dara ta tagu sa borom keur parce que fim nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jeuker ji nekkal moko jur wala jenen jeuker ko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajjon ñetti parti ñaari parti suñu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ni nak bu boba yow ndaw si nga xamne sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jëbulu ci suñ jiw mën la dédé légui sañ nga kon sa alal joji nga xamni sañ nga ca def lolé ben parti bi nga di ca jël di yonne serigne bobu adiya te diko xamal niko ah adiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaram mu ma nga xett lima kam nana buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xett li nit boko bëgge xett li fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako way do xaar ba yow mal xiyam ngay doga keur keuri nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jito dana tum ranké dedet parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tiranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay auto dedet du démé non ñu démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sa li def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armuwalam xam bu ko armuwal xam ko ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biiram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako ma tax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu bax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu bax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju bax ju ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jaam la won sangam biko mom daf ko daan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer xaliss bi di fajj ay soxlam rabia ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illallah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafi lan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci sa lammi wi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sanga bi door rabi ak ge dootu way mom lu batu la ilaha illallah rek moy genn ci lammi ñam bi

0: mune bi ci def moy wa tawala yawmu fah yawmu sahfi moy l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guer di xare waye bu doon ci jamono bi modi yaangi ane ay compte bank ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bonde danaka amunu mbar ni jange ni xam ko mo nopi den ci millions bu yonnati bi wota won xare yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xare yow kenn dina fa gis da alquran min wacc ci yonnati yalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jeerou dina li le dula jaral le wala fi dañ dan wax nan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeeru ti bay war na doon ñu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mu ceyam ta sa bu la rombe nga ni day taxawalu mune yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyam bu nepp fu la rombe nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñu naan dey dey taxawalu waye dañ koy whatsapp yonne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko deg ni dey taxawalu te sharia da wax ni bala nga wax ni diw dey taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñoo xamni kenn bokku tak moram defu mu joge ñu yaman lo ci ni cour ci gem ni bu fekke ni net ñi mom gis nañ ko ni cour ci gem waye ku ñentel ka ba ñewé mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gem dañu net ñi ci dess nañ leen dina juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëta fuñ dara ci l'islam mëta fuñ imam mëta fuñ sédé mëta fuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala romb rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la dina juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mëtoto iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na'uzu billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndayé jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamono bu ko dara dé legi togotu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon balenen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwalit nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu munta ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munta comprendre mu ni bu boba ni ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn kunu kunu ton su mborom da xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ni ci nit ni la rafet waxal len ni ci nit ni la rafet sharia daf na sant buñ gisé lu bon nañ ko ngagne waye sant ni ñu attaquer personne bi di nit lu bon rek lañuy ngagne man ra an minkum munkaran falyughayyiru bo gisé nit ni def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaqué personne waye dañ lay attaqué ba attaqué la señari waji sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la dina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saagu genn kilifa ci page facebookam ko ka tontu ko ni ko man de duñ ma yéréwul saaga waaye buñ ma yére woon saaga lam ci tekkeen munu ko wax waaye kooka loola da ko mujj dépassé ba daa mugg mujj effacé passe facebookam
1: diko mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atahibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenum dana compléter dana compléter mudul ni da beugal bokkam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu ñu sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ñëme mat li nga bëggal sa bop ñoon ngay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg bu koy saaba kon mu tax may saagam jambur ku bëkk koy tuumal kon mu tax may tuumal jambur señ touba da wax ni kun ma annasi daf ni kun ma annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka daf na ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ni ñew buñ xewle demal kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtani du meuna guddu ah yahul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq ay ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay questions yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ni xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma ni xaw ma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكوري تيري رجاء خصيدة أونلاين ديلو سنين ونن يون seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit mustafa mbay saam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nekk ci technique bi moy serigne mudou mbay cham yadda allah wa nasr na buñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne sunu xel yobbuñu ci ñu bëgg waxtane al muridus sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim dimu joju ñu bëgg waxtane mi cheikh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhil khadim radiyallahu ta'ala anhu aji donu ji donu seigne touba te mat ko sekk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gaayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako ina isa aradallahu amran ayya allahu lahu al asbab ayya allah lahu al asbab sun borom rabbi istu wa jalla mu naré yan ab jaamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day judduwale istihdad moy day judduwale nubuwa naka nonu al wali kamil momi day judduwale istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xam ni dafa judduwale wilaya waye tamit ginaaw bi mu judduwale wilaya deful ben effort ci adina al nafu daraja am yam boku tekki judduwale wilaya bu nup nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja waliw bi nga xamni judduwale na wilaya muy istihdad bi waye bi ñewé dafa corroser le bara mom benen waliw bo xamni mom judduwale wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci waliw yi bude yonent nak mom day judduwale wilaya gi koku mom obligatoire mala day judduwale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul wali ba nop bala nek yonent day nek wali ba nop xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikke adina seeni jëf yépp al amalu salih ala seeni jëf yépp al amalu salih ala القران بن نكون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا برمني امنا سما جام ньо خامني دا ньо ام لي نيتو دي الايمان بالله حقا دغ دغ نغم بو ماتالي غنا با نك يمو نيتو دا ньо داف لي نيتو دي العمل الصالحه جيف جو باخ جو تيد سين بير اك سين بيت ليب yalla yi kessela sun borom ni waya gay wajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne salih nga xamne seen bir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamne ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala munutu fa ne wala neexatuko muni aljana firdaus nak lola amu fa neex na neexit wo xamne ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salih mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu dikké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb am ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salih mbacke dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalazina naswallaha fa ansa'um anfusuhum أولئكم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكاني گم گي دگ لا ginaaw ngeum ragal yalla gu mat mo te wara top muni ginaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yemul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon na xep sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap muk muni mom borom rabbi sutu jall ragal len deug gi sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima taamalon mu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamna ko muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni nga xamni bi ñewé adina dañu faté contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nangul yalla leen mumon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara mum mo leen di wara mum ba faaw bi ñewé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma ta ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signant won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ñeen signanté won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay ñi nga xamni biñu ñëwé adina dañoo firi contrat biñu amanté won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ na boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi munu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do de do dundu la yamutu fiha wala ihya do de do dundu munta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom laf sukun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batu kun bo lem ko dugg aljina rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nekk rek loola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbanik mu dal di nekk soow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yawmal qiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek loola dal di nekk luñ bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na ñu sokku jom wax sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nekk ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk di lako fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi ñaan ñoom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alaihim kasamawati abki alihi wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawat ni akay ni sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu niko innama a'malu binniyat neñu seigne touba niko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu sheikh al khadim jaxate kala moni seigne touba yonent bi lay neena jëf yeb yalla ngko tak ci yene manam ak yeb mi ngi tege ci intention acte yépp mi ngi tege ci intention loolu la yàlla wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam acte yépp rek maa ngi ko teg ci intention léegi bu ma waxee loolu sëñ Touba ni ko man de sama intention mooy barkeelu ca gaañu baax ñi di leen roy di leen topp di leen fàttaliku samam xel du jóg ci ñoom mukk léegi loolu la sëñ Touba tontu al khadima jaxatika la mais ba mu delloo këram mu daal di bind téere bi ñuy tuddee xuqal bu kaaw ala saadaati am wàcci tabki aradi alayhim ka samawati mune ah kay yalla na jaadu na neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kay yonne ko neñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalla na jaadu na ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh saliou mbaki mi yalla na jaadu na fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh saliou mbaki mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh saliou mbaki suuf sang koy joy asamani jurom yar yi ñing koy joy mune kon asamana kon keneen ku dul asamaan asamaan mi nga xam ne amul xel jamaadaat la maanaam jamaat la suuf mi nga xam ne amul xel jamaat la jamaadaat yooyu di jooy nit yàlla yooyu ngir barkeb jaamu yàlla bi ñu doon def ci kaw suuf ak topp ndigal yàlla yi niñ nangoo topp ndigal seen borom ba tax ñu di leen jooy di leen fàttaliku mu ne kon rawatina ko amul xel rawatina ko am xel ginnaaw ñu amul xel ñooy fàttaliku nit yàlla yooyu di leen jooy kon rawatina nag ko am xel mu ne man sëñ Touba de man danaa leen jooy man dana leen jooy ni leen asamaan ak suuf di jooye mu ni waaye nag yaakaar naa ci jooy yi ëllëg yowmal xiyaam yàlla fay ma ci yool bu rëy jooy yi nag xam ngeen ni di jooy rangooñ mooy jooy xol mooy foo toll di leen fàttaliku seeni jëf ngay fàttaliku ni addina bii nga nekk lu mu neex neex lu mu natax natax am na ku la gën gën ka la gën ñu di ko wax Cheikh Saliou Mbaké nekkoon na fi te téewul yàlla jële ko fi mu wóor la ni yow loo baax baaxit ni moom foofa ngay mujj rek fam jëm rek foofa nga jëm yooyu nag boo ko dee xalaat mu wóor la ni loo baax baax loo am am daraja loo am am ay bien am na ko la ko fi ëppale woon fii bët ci démb muy Cheikh Saliou Mbaké gën laa xam yàlla gën laa bëgg yàlla gën laa xam yonent bi gën la koo bëgg gën laa xam sëñ Touba gën la koo bëgg te mosoo dajeeg jenn waxam mu naan ku ma gis taxe mosoo dajeeg jenn waxam muy wax lu xotti sharia mosoo dajeeg jenn waxam muy wax lu ñàggi ñagub lislaam yow nag nga ni yow daal yaakaar nga ni moom nga yaakaar wala ci moom nga aju te foo toll yaa ngi wax luy xotti sagub lislaam yaa ngi wax luy xotti sharia yaa ngi wax luy ñàggi ñagub lislaam boo delloo sa xel nag nga xalaat ni Serigne Saliou woo ma gën bu dee yegg ci yàlla moo ma gën a yegg yàlla ci yàlla bu dee xam yàlla moo ma ko gën a xam te mësta xotti sharia mësta ñàggi ñagub lislaam mësta wax ni dañ maa mbaa yàlla mësta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni àggoon na foo xam ne yàlla tuppatu ko dara waaye taxul mu bàyyi ci sharia lu toll ni dee deew we kon nag bu fekkee ni da nga koy tuddee woo ba nuppi mel neneen yow yaa mel noona mooy li ma waxoon ci ay jamono ci benn xutba fii ci tabaski gi te ay nit jël ko daggate ko naan Moustapha Mbaye Sam dani Serigne Saliou mënta defar déedéet yéen ñooñu nga xam ne yéen a ñàggi ñagub sharia tasaare xotti shariatul islamia ba nuppi nag di tudde woo Serigne Saliou laa ni ba keroog may faatu li fii ak yéen a ngi koy def danaa ko dénoncé Serigne Saliou Mbaké defarul nit kuy xotti sharia ku weddi nga dem laaj ko Serigne Saliou Touré bu Thiès Serigne Saliou Mbaké defarul kuy ñàggi ñagub l'islam ku weddi nga dem laaj ko Cheikh Saliou Mbaké mi fi nekk wala nga dem seeti Cheikh Moustapha Saliou ku mu ci mën a doon gisoo ci kenn ci ñoom koo xam ne nii te bu fekkente ni rek ak may la wala daraja la wala maqaama la wala nangoo jaamu yàlla la wala xam yàlla la gënoo leen koo xam gënoo leen koo bëgg gënoo leen koo man te gisoo kenn ci ñoom ko xotti sharia lu toll ni dee deew we kon nag boo dee xotti sharia ba nuppi nag di tudde woo Cheikh Saliou Mbaké danaa la wax ni jote woo Serigne Saliou dara Serigne Saliou defaru la yow defaru woo ndax boo defar woon da ngay fexe mel ni ñi Serigne Saliou defar tañ xam leen fa Cheikh Saliou Touré bu Thiès naka noonu ko saalika ila axiri ila axirihi waaye Serigne Saliou woo ma defar te foo topp foo toll di xotti sharia di ñàggi sagub lislaam ak ñagub lislaam du ma la ko nangul gaañu ñi nga xam ne bi ñëwee addina dañoo topp seen bakkan malheureusement ñoom bañ ko daggetee def ko ci ay whatsapp di ma jéem a jabulise dégg nañ ca luñ ca ba dégg nañ ca luñ ca ba nit moom buy wax ngir yàlla wallahi boo jógee ngir fexeel ko yaay mujj daana ca kàmb ga rek yaa fay mujj rek koo xam ne lu mu wax yàlla tax man du ma wax ci parparloo du ma wax ci dara damay wax ngir yàlla rek ak si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu Serigne Touba nee na ñooñu danaa leen jooy ñu mel ni Serigne Saliou Mbaké danaa leen jooy de gaa ñi nga xam ne nag dañoo dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni alastu rabbikum sun borom ne ñoñu buñ faato ñi nga xamne dañoo dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñ faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wama kaanu munsirin wala sun borom wax te suratu duhad cheikh salih mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wessale lolou bopam ab julit njariñam da fa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh salih mbacke yegoon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salih mbacke julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salih mbacke amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salih mbacke amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julli sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabit bi fadak bo gisee manela dana la netli ay netli rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg mu meena degeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meena gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci djublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñëw dé cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamoon motax ak ñël bénam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamu yalla dara soppi ko ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko fa ko sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin nangay jaamu sa borom ba kerek jibril ba kerek malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata itqal yaqin nangay jaamu sa borom ba kerek genn adina di ñew ba kerek faatu di jot cheikh salih mbacke non la melon jamono bu nek ci jaamu yalla am akuk bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtaané nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya lepp ku waxtaané ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu takku sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat mu dox ci kaw xof ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci al-akhirah su ko defé bepp jam bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon je mu joj ñu bëgg waxtane muy cheikh salih mbacke mi ngi gane adina ama hal sasin min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub al-khamis ci wéru koor bisub al-khamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa nat ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyadu allah wa nasara sunu xarit la sunu walal bindina ci mom ben téré tuddé ko jantub jamonam wala ay téré sax ngay wax bo démé ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidahwati tamma wa salatil khaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina adhaban nar bo démé ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke ñu xarit la suñu wala la ñu koy ndokel ñu mëna ba fi ci suñu daara ji set suñu ngir jëmmi yalla neena mom serigne khalil ci téréem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ñu gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddi alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sereewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legui li sahir bo xonni isa ardallahu amran ayya allahu lahu alasbab ayya allahu lahu alasbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirami dafa sewa sewa sew lo reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam amone ben way buñu wax Ousmane karak qaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xareba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni mennum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé nanante bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñëw sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla ñu pénant bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujjibal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal ta yonent bi ñu fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex ak ko Ousmane belésé nañ ko belésé yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud légui nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamne ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muniye bayi len ma man xexuma won ngir l'islam de an innal ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatu munawwara mom la doon defandre rek ba ken duko nat mom ko lool rek la doon defandre waye defandreuma l'islam de ñu ni la ilah bi nga xamé né nañu wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak lolu wala di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara du xofa luddul sebra rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Ousmane def mune nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara du xofa luddul rek ben jiego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbe ci ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ne sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dem na ci xaré di xex fekk bobu dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappalé ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappalé giir go nga xamné ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamné ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko naan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defander diine imam lan man l'islam la doon defander ñu ka ko yoon yeen ci yalla muhammad nga and lon di xex mu ni man l'islam la doon defander bi mu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljina xolal ki mom ngay dégg lég légi borom xam xam yi di ko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara bisu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara bisu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bi mu waxe lol Sayyidina Omar dañu beurep ni wakon yow ki Yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé Yalla atté mbiri nuko sobé muniko det Omar kullun muyassiru lima qulqa la jam bu Yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom goor way juroom jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wow rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni abu khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئه ابقاه مكملا له عديه مباركا مصححا فالحا او كما قال رضي الله تعالى عنه من مام شيخ محمد لمجيب ادغني بي سيغ توبا بنده باتوب صالح صالح اجخكو الصالح مو دالدي ديف سي اي ابيات واي من مام سيغ محمد لمجيب ادغني من مان داي ماغي نيان ابغالنا bi fadlihi salih ma ngi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbake mu dundu te am wir ma ngi ñaan yalla bayyi ko fi mune moy ki nga xamni ni da dik ngir nek muslih mune mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla baye fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salim mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motle ci cheikh salim mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wer radiyallahu anhu ha lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko asali allasi yukammilul amal asali allasi yukammilul amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ki nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mi def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih motam wax ni ma assalamin li yusayul amal sali allasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci khasida yi bo de jang khasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al muslih mo geuna mat salih cheikh salim mbake ñaar yep dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonante dañ dan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lama tontu dox ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopp manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legui nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koko rek doyna na mo sej serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo sej yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo sej doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih dé gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxasse ak wa adina mané naka ngay mëna nekké ab baykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lune ngani man nga ko fajj nupi di tudde wa cheikh salih mbake man netul yeen ben xess rek cheikh salih mbake ngi ni ci daram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xane da takon cienuk bat bu nupi fatte ko ci bat bi fatte ko ci bat bi seigne salih mbake bim seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bim suké bako jox loxo cheikh salih mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañu muniko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañu muniko yaqotu sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lu da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbake way mané seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuna reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci geuna kawé te cheikh salih mbake cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom lay am te daraje yep fa yalla daraje ji ci geuna kawé moy istiqama istikhama kon bu ne jox len ma ndaw ni ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salih ma defarit man da koy weddi duma nangu de duma nangu de seigne salih mom ñu defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nek ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne salih rek di togn seigne salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala lool sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham kenen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xane duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ñu ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqad jeexna li fi bay bi don baye dal mo koy don fekke ni bay bi baye na fi ay talibe donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talib yi fi baye bi baye adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladu ruh waye da nekk al waladul jism waldu gis mom li fi baye bi baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal wa waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ru bi lepp lay don mbotum baye ru bi bu ko defe bu la yalla defalul tawfik nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujjii yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batine bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hasan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobule soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokkam moy set ki nga xamni moko yeyo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du far parlo mom day set ki ko wara am ki ko xamni moko yeyo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal salia ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fima tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax Seigne Touba djublu ci do seud yi de dedet domi ro yi la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seud yi de dedet mu don lola musibam amna seud bo xamni mom teniwul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker garab bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi dara di dedet manam seuti dara dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye barek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam dan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sawu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako serigne musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne am satu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxumala ko ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma beug nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko seigne touba dalale bu nopi ñu xamene jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xam ni moom la rëdd doo gudd ba jéggi ko waaye doo gàtt ba buruŋlu ko mooy loo am am wilaaya loo am am baatin faw ñu jaarale la fi ñuy jaarale ñëpp ba ci anbiyaahu yeeg mursaluuna yi sax jaar nañu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar foofu

nga xamene ni amna fukki at ak ñet Serigne Touba genn adina Cheikh Modou Mustapha Mbacke radiyallahu anhuma wutu Serigne Touba dal di taxaw ci njabot gi ni Serigne Touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli Serigne Saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde ban ko Husnul Mahab nga xamene yobbu nako tinde di yobbu fa ben borom xam buñu wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Serigne Touba gi ak njabotuk Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Amadou Gaye Fatma ñom ak Serigne Bakki Madina ñu fa nekk ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak Serigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke jibal ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax Sassoum Diakhaté am ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté domi al-qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dëkk buñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juroom wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jange Mukhtasarul Khalil biñu gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jange nako noni jangal nako lenn ci Arout jangal nako it lenn ci Bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu len fatte ni momit borom xam xam la won mom soxna soso nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé Cheikh Salim Mbacke nim maîtriser won juhraf nga xamni bu togon fi dila wax amérique nim mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax France nim mel manam bu jélé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañi mel bi nga xamni wa juroom wu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni Serigne Touba neena won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax Cheikh Mohamed Bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot tay koy dund ka faatu dulen munulen yar bima beug ci ñom munuko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fedani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci luddul ñuy laxas ño xamni gennu ñu Senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu Senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk Serigne Touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ya gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga leen di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi Serigne Touba musta def luñ nan acham maradi tali musuñu ko def

0: anqis ilali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la jaglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñom musta tañañal liñu am am wilaya liñu am am batin musuñu xoti sharia lu tol ni de deew we lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer laté motax ku len top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نمي سما جام تخه ماكاي اورينتي با تك كو لخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ ساليو مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيويتي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نيويتي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atayillah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna bati nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi maangi jakkarlok mom cheikh saliou mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xani mo jëk wootu seigne touba ba am ngeeramam liggeyel cheikh mahamoudou fadal ba am ngeeramam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeeramam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waaja du ko xamni ni li fi nekk lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni bay ku wax li muni bay ku def li muni bay lolal rek muni bay mune way mum deful dara mune koku du waje de neena waje deug moy ko xamni lo tek sa loxoni ko fi def mune la man ku gor njurul mune man ku gor ndoka mune man ku taxawal xelkom mune man ila akhirih da jef ci bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hadha nadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen bay def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waya ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen bay def rek sa bayani won nangam sa bayani won kuma defal li da nga am li sa bayani won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa bayani won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde jul la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yow sa baye lim def lepp jeffi bopam la waaw bopam rek la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépasser dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysa al insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekk ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajale say bagage so fa ba dem jot nga ni ciup dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sab saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay boole xob yeek yu fuus yeek yu bax yep wit rek duggal ci yob ah kenn ko ne ba nga inde sa saaku bour bi dal len di boole tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sans bu jeexé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kéroge ci witton lu bax ah dana am ngañañ lu reere ci witton lu bax koko am sans yowmal khiyam non la wan laysa al insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsakul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsak dana fa ñew wa barsak gis ko akku melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ko jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokko ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab sunna ji nga tek ci alal kitab sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salim ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talakhu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni tërit melni ñu tërit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek walbatiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joggé dem al-akhirah munita al-akhirah kër gudul jeex la ba faawu guy sax la ba faawu muy loolu tax ñom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax ni mako waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam munup def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara jefum ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy dugal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna ajalu allazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak manu fekke wuko loolu mën ta am sun borom ni loolu du am muk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tontu la moy kala mandu fekkewuko de tontu la moy kala mandu fekkewuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am duma len yamale muk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yame ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisee ma bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top samay ndigal bayyi samay téré bu yowmal xiyamé ma fayé leen aljana ñi top samay téré nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind de waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ñi ñi ba faaw ak kon lu neex waye def bi motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de lu neex waye def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbake borom itti yu kawé yi sayr bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna ta'ala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xoon joj inna ta'ala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaq yi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccodi ki bo xamni señ touba mul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccodi ki li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nane señ touba mul morom ñu ne li nga wax deug la señ touba mom amul morom kene yonentou ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ touba digli bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax ndjay defa wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax ndjay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako mang koy wax barki dem rek bi waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps neena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal yi borom kër neena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna doom gi sox ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey naan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel suñu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wud lool yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak señari wajur de ndax alcorane ne wa qad rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolou farata la ju yalla lo gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxul ko fen dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itte ji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne salih mbake amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djuk waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ngon day sama doom ngi ni cheikh salih mbacké la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxé de wallahi muné ha muné mo wayé suma nuyo rek dama rombu ci buntu kër bi suma nuyo dama rombu ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daali delu ci daara ji ba ca ëlëk sa ma daali wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu jup fini def fima don defé conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbusu tangal mant fraise ma dañu ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layanté ak yow biir ndax alquran yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maneko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake maneko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangol mako bonu fi ma dor la wax muni man nangol na la maneko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw maneko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maneko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yeugal mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yekati mbusu tangal jox ko niko so deme nang ko tubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama deme di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomo ko gaddu legi kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena soofu Seigne Touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence Seigne Saliou Mbake mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xami wu ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonent bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'd lil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne saliou mbake non la melone cheikh saliou mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatika al yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bi maasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëk jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té tuba bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni tuba bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne tuba wo niko ndax mokal nga khasside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasra'ul as'ana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh saliou mbake kérok bim jikke nek al khalifatul muridiyya kérok khasside gogou la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko teranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbollem lu seigne touba di ñaan ci bir xasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salih mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ah ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbollem ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waja genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolle ci ay fin de année ñu deloti ndokel len ci ñu len ko ndokale won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ane bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waaw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mo xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf ma ni jabb loxo ni ma yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci at mi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg Seigne Touba mané kuñ wax Ahmadou Bass momako waxal mune ma légui nak lula gëna nakari ci at mi mané ko japp giñ japp Serigne Daara ba Khadim Gueye lolu moy lima gëna nakari ci at mi mom lolu ma gëna nakari ci at mi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wëlé rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal Yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni Serigne khullar kasse am ngeen ne khullar wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khullar kasse momule ñu koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñariñ yim ko jural muy manifesté wu lolou tamit ñing ko ci sant bu baax di ko ci gërem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni Serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg Serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mune bu ñew dana indalel daara ji kafe ñing ko ci ndokkel diko ñaanal Yalla di nuyu suñu xarit ba Serigne Kossofal momit ñibbi ci na Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak Serigne Khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewoo gu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna Daba Jum mom tamit nuyu nañ ko fofu ci Amérique soxna mam bu sa ñass bi ni fofu ci italie nuyu nañ ko soxna mburi ka geey suñu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok señ cheikh mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg emission bi rek day tolam mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootu ma xam lu may wax ak ku ci melni señ hadi diouf nek fi ci suñu wet fi le keuram nek waye mu nga fele ci amerique waye keuram nga fi ci wetu daara ji Mor Mbeng mom tamit Seigne Mor Mbeng ak rakam di nek fi Dakar momi ndaysan ren bim ñibbi se Senegal ñu ne ba fi ci daara ji Seigne Ibrahim Ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu Ibrahim Khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni Serigne Cheikh Diouf nek fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëma ngi fi ci Mbacké waye ma nga fele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñing ko ci ndokkel diko ñaanal Yalla yere da rafet bu ma rusu ko sal Yalla xam nako am ba say ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko soro sol sax nit ñi dima xol ya fatafat ma sha Allah jazaka Allah khair jissah yalna la yalla fayte def ko ci téré jëf du melni serigne cheikh john mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi lañ leen ndokke leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ju ñu tuddi Cheikh Alamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jutul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa baye amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonene ma ndaw ni da am juma jumi te xer wa alarbi bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla na ag ak jam te sotek jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel teranga joju muma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida sallallahu ala muhammad
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها المستمعون الكرام في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيدي نور ميتام أيد الله ونصر وكوريتيري رجع خصيدة أونلاين dëllu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen mi min haajul abidin ila aljanna te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nekk ci daaram ji ñuy tuddee Ihya Ulumuddin ñu sant leen mbokkal leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun wa alquran am nañ ko sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam waxtaan woowu ñun lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam nga xam ngeen ni alquran dafay déranger xolub ñi nga xam ni yàlla nunnul ci ñoom taxe ëllëg nunu ci ñoom yërmande nunu ci ñoom mucc ñooñu alquran daf leen di déranger man lañu tuddé wax sax ni ay musulman lañu man lañu woté ni gëm nañu yalla waye téréwul alcorane daf leen di déranger am ñu xamni nak alcorane muy seen ndaj xol ñu bëgg am lañuy jàngalé mom lañuy jàng guddi ak bëcëp wax bi dina wax alcorane daf ko jindi mbaram rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yal sadruhu dayhan arajan ka'annama yasahadu fi samahi kasalika yaj'alullahu rijsa 'ala allatheena la yu'minun ta suratul an'am bu fekke djuma sun borom dox ni man yalla buma namme ci aw jam man yuridullahu an ya'dihu yasra sadru lil islam man yalla buma namme ci ab jam mu taxe deug deug taxe damay sanni ci xolam leeruk l'islam sanni ci xolam leeruk alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudilahu an wala waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ko nara taxé bi ko nara dugg ci musiba ko nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan dayxan arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat muni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci biddiya wala ci wër ya mu wéxu asman fu jëk si nga xam ni amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ni bu dal di wunekuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ni duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee suñ borom nee na ñi nga xam ni nëmmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di nuuxee noonu la seen xol yi di baxe ni ci mu waña waman wirit an yudlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgni day bax ñu ci wana suñu borom ni ka zalika yatallahu rijsa alla lisina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni bu mënu te duñ gëm mën nañu woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu kukk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro wala moy ningul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu ji ñi tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay khalifa mat wala abdar legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñu alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba léegi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci def sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurufa am alquran mom sami'na wa atahna rek la wara doon moy degg na dana top mom la nitu alquran wara melawo mom alquran ne ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow Muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yep boole seen katan yep boole seen taxe yep boole seen coalition yep ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow Muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni mu ko xana ni te gine ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma kharaqul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy nit te gine buñu dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrasé nga appliquer ko la la arrasé wu nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu jappé alcorane te fek alcorane demu non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dañu assemblé nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara dara dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuñu lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi buñu jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba faba aksaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak ñun ñep lepp ci ñom dañu lank ba tuddu ci najwa dañu lank ba ñu ñu deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afa la yansuruna ila al ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni mën bu yalla wax duma ko dund mukk duma ko gëm mukk da cey sét lako arrasé rek mënu ko lako arrasé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na me muñu ci kaw suuf jaarel nako ci ñett jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccinu jëk wo moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bimu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bimu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répété day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répété rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defati rek lu jibril wax nga repete gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sebe ni bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sebe ni bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferna iji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bimi doga tambali di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak ngay gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la ci jumlu way comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi légui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil diko daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppi na doga jang top ci motax mu ne ko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répéter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ne ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xol biñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yeen ni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama ma gis ko ni mu wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni benn jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg muy def kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ruy mu ne bu nekk ci rek mi dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur duñ wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ni nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mom ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ngi ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran la jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugge nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugge lawul mahfuz ñu baytul hisa moy asman fi ci yutim jugge fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñi ngeen di wax diko ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacc alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko soxol ñu lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacc ci langue arab ndax bobu xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono bobu ay arab lañu su mbaram wacc ci langue woowu de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnat wa nas mu ngi ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni nak legi sun borom rabbi tu jalla bim koy wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokay wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi nako nonu bu re fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun borom xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko degg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu degg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xamni bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyati di ak julit na la wër ni sa julit wërut ak julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga masuliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni waynahu lazikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon ben rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow sa xet yak sa xet mu tell yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko né yaako mom yaak saw xéet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat yaak saw xéet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina né nga abdulin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena mu ngi di jang alquranul karim mu ngi alquran yawm alqiyam sun borom da koy soppi jëm mu ngi ñaadam dafa sun borom ñu sun borom mu ngi labbayk mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg na tin ma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahli allahi khasatuhu ahli alquran ahli allahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla buru ken buru ko min way bu fekkon yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkon yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yushadda al adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khala tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni a man len di deng de dom adama bu mu judde dafa judde wala fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla bi ñewé ci adina bi diko tassal ñi am ñu ité wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko dundon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mu ne xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mu ne waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mu ne buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol neena xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla mu ne ko ñaari xacce yo yan la mu moy alquran ak fateliku de dama adama bi bu fekke nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke nit dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fateliku de lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum

Olin nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jang gan lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimana laysa min ibadillah bimana deug la yalla ko bind nim bind yeferi du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeferi te mo len bind moy yeferi nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran ni nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba kamisli cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasna alkitaba yalla nñ ci yalla boole buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñok rek diko jox ñete ne di dundal ñete rek nek rek inshallah ta'ala di dundal ñete ne rek motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bimakhtafa ala qayrina min sirri al jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bimakhtafa ala khayrina min sirri al jalibi al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi maktafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi maktafa ben aya ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalibi bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum al-lat wal usa wal manat wa manat salisatul ukhra lolé mom la don jema misal hasa samanina lolé la doon jema misal fi hadha thamanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la doon jema misalat samanina hasa mom la doon jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al-waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena len politique sama yoon

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام عياض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui, wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxon adama jox ko Ibrahim, jox ko Musa, jox ko Isa, jox ko Dawood, jox ko Sulayman, l'islam joju la joxat Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, nga xamni ñom dañu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia, defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sé dugui. Sharia bint yalla Isa alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tollantil, mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu nekk sharia bu diggu doom, budé bele day lor ba upp, budé bi tamit day lor, waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa, al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar, sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yent yalla Muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënné bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga dam baram jàmbur ñu dam sa baram nga dam bañu jàmbur ñu dam sa bëñ lolu moy al adl wal musawaa justice ak équité kon ñom seen sari ay ñoo wuté waye diiné ji jenn la yonentou ali musallam nek liñu tuddé mahsoum moy kan moy ko xamni dafa nek ci biir sécurité sun borom bu bëggono moy duko man bu bëggono fen duko man bu bëggono njaalo duko man bu bëggono wax luddul deug duko man ñoo ñi nga xamni ay mahsoum la muy yonentou ali musallam ay mahsoum lañ yalla tan leen ci biir mbinde fi am ci ñom confiance certitude yoni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-din indallahi al-islam inna ad-din indallahi al-islam diine fa yalla moy l'islam jan jim joxon adama abul basar jim joxon nuh alayhi salam jim joxon lut jim joxon musa jox ko dawud jox ko isa diine jojule moy jenn diine joju rek fa yalla sun borom tabarak wa taala inna ad-din indallahi al-islam ali imran sun borom del waxat ci benen ayeni waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante musa képp ko xamni dikkal na yalla te dikke ko diine ji nga xamni mom la yalla joxone yont yalla musa muy l'islam gi nga dal di top sharia musa ba ben fi musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono isa alayhi salam képp ko xamni topone ngako te defé la nga xamni mom la santanone muy sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamni mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon ta may dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi musa joggé da nga soppi lam indi won isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga dem wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonent sallallahu alayhi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi len fang ni du ngeen fi jaar yonent sallallahu alayhi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya aw yak mursaluna yi ñom ñep dañu nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi res yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko luko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben edef yefer yep ño bok ben edef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok depo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok depo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok depo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok depo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ngeen balma misal nako ci buma dan masane di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñu leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima ali sallam bëggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñu ñaa mu ni li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata mom xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senu ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxine seen waxine yonent yi ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgil kenn mënu ci wañi virgil lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu dëkk ko wax de am nañu ko ko jëk wax mom da topando donc da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ne du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni liñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujjë affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok bi yalla di yonni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañu judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul noñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfal légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tay yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallatu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lir ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben way mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waramé xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaloona mi ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawooda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xane moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna mu ni bu fekke ni dañuy conteste mba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la Moudou Mbaye Thiam bu toge ci sama kanam tagal ma nima Bayfal ku bax la Bayfal Ndiaye su nan la Moudou Ndiaye Bayfal Moudou Ndiaye Bayfal ku sel la Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Moudou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Moudou Mbaye Thiam de moma wax lum xamul kon ci kaw Moudou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonenti ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñu ma trahir nga ñew ni yonenti njaalo na yonenti am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yi yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day dajé ci mom sidduq amana tabligh sidduq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidduq daquna kon sincèreul worut sa buñ la né yonent njaalon nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu propre nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muñ soppi ku dagan day soppi ku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagan na dagan na buñ laajé Seigne Touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent muni as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la muni ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom Seigne Touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lotax sallallahu alaihi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fi dem sidratul muntaha delu ci wat du len dog yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na muni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya de len reeron ma len tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kanam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waaji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier ni tuti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balme nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour Seigne Touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yépp da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon ku ni yonent ndialo nga fen nga ku ni yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla Seigne Touba ne la ciirem yépp da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wuté ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tankum yonentu jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tankum yonentu loolu la Seigne Touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tankum yonentu waye neena lu haram do fa dok tankum yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla len ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu da nga gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonentu nak da nga gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir bimu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir bimu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wali bu lay éliminer bayyi fi yonent wali bu lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat bi dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu né fa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla da faray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa téral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim gané ci amna ab jankham bu ne ci kër gi jaamam légui mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ sét ci ñom ñepp xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiko wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañi ko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego dal di laqko taxaw diko xol mu seen wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko bu nopi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ne bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takk ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokku tak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu judd walé ko am ci ñom ño xane buñ ko judd walé dañ koy denc laq ko fe bu nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xane buñ ko judd walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawuma ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddik becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dekh la waliw wo xani ak dekh la waliw wo xamni geej la ñi waliw yi nga xani modib ten moy waliw yi nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatr lakbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba wayé lolu mu jappone waxtu xamni teud na na la faté ko day dal di démat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit wayé bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni biñu ñëwé juddu walé ne wilaya gi waye nak mu laq ko feulé di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni yaang may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam biko yalla yonne lum ko wax ibrahima biko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax

suratu yunus waye bi manga bakara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tego ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna womatu jebulu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jebulu sa boné jebuluna té do top ndigal do baye tere jebulu wo dé jebulu wo dé ku jebulu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tout ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñu na mun fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na mun bu leen gem kenn ku dul yalla amantum billah gem leen yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na mun wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti lako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jamu te toñuma kenn kulul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kulul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woyal la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lul l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen la reine de Saba boba man lañ wax ni liñ wax le puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako Sulayman beugé num ko def da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote

jox leen alal ju bari bim dikke sulayman ni dem leen ngeen delo ko alalam ne ko man alal tuxuma jog dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni mus ko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonntu yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonntu yalla muhammad nga ko wax ndax yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonntu yeb ay mbokk lañ ay frère lañ Cheikh Abdul Ahad Mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulut hadith ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amma atuhum shata wa ay wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fen kat lañu yahud xamna ni fen kat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayi da kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim be vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese fa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabur le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ni ma xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wallasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شوارا سن برام نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح دين جي ما جخ محمد مم لا جخون ينت يالا نوح مم لا جخ ينت يالا نوح موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa
lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga leen digalon sant leen ko ni nañ ko taxawal lum doon mo ni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñom yonent xet wu ne yoni na ci ñom yonent mun wa yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayilen xel yalla an a'budu allaha jaamulen yalla an a'budu allaha topulen yalla te bagn ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayilim tere watani bo taxut te ngeen baye bew watani bo taxut bayilen jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnou ko nak ñom da nañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya rasul anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sante te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu jilen ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yanantu bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nak mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musukku ci kanamu nit nan ko yalla jere jeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nobbi tane ko duma yalla ñun ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba mu seen genn kilifa ñew mu ni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de munima maniko waxo deug yalla joxani bu xeye ni tuyi kaas kafe dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji len yalla fama arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jalla ni khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam
ma reconnaître Ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar leen ci yoon yi mu jaar jaar leen ci yoon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar leen ci yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître Daoud alayhi salam muy sama yonent jaar leen yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulayman muy sama yonent jaar leen fi mu jaar khul saddaqa Allah fatabi'u millat Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñoom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñoom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xane day am lu leen di dab lolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulamaa'u tasawuf muna ñi nga xamne dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne muna ñu bari ci ñoom la tax ñu li leen di ngagne dara waru lu ko lu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaay yalla nit yalla kay xana bu mbaay yalla nit dina ko mbaay yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dabla way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul geum rek ndax bekkul geum rek jeru ko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla ñu am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonentou laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ngi koy def lewu la ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadara Allah wala saman
ay nga xamne ay téwérisé yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen waaw ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ah mu ni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin ma nga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchat cha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchat cha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatu al muslimin ben no gilit ni bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kono hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud wa khulu kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musrikin ma kana min al musrikin bula nexe ngani wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhiri ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun baram ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tidiane rek dal di dem aljana nek tidiane rek dem aljana nek mourid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay
seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila tijani aw intama li ahma sawa'un intama ko wax ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmadi tijani ila akhiri ila akhirih seigne touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom cheikh ahmadou tidiane nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba dem pem ba dem sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gem nañ Moussa dem penku ñu dem sowu gem nañ Isa dem penku ñu dem sowu ñu not takusan Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanqub wal asbata wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh ahmadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rab ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanqub wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla yeesul ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanqoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bo ma sandi waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ayé bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamné yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni weddi qubba saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali musallam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba xti masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci sunu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen
nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko jurom ñaar fukki buteel ak jurom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yom ba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla yi li se wër sa ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu lako jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaalu ko raw mbaalu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay yo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo sayidina abou bakkar sun mam ju tedd ja sayidina bakkar ibn sadiq de kérok ba mu falo te génné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jeewrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona Abou Bakkar dedet Abou Bakkar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengarnima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin
alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoume ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci dé li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way way delo ci leen ci seen xel gone gare bam gisé bayam teur xarma ni ko dekké reen ni samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu baye ba baye genn mu teur rak jani ko dekké reen ni ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam dëgg wax luñu xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan junji dëkk bo dem jamm yend fa muna mune maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtane nak bu ko waxtane waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonent ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudde xali mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ni ko wayo deng li aisha def da da ko jikko wax ne ko yeen balm deng li safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da desone ak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ne safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako gën mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don aishatu la ko don defal de mu ne subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ay jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolou mo rek njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga défar rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi والله ثم والله
wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise bi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji mu ne ko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojulé jënde ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jinde gele mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko aha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la jëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem yépp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xamna ko do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jup jubal jubante dedet lolou koy deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jup jubante deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna dëng day fétérlu gën la dëng fop gën la dëng fop lolo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp duwañ nang sukaram duwañ nang sukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nang sama sukar té soukar sa du soukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal néna soukarus forat la ba nangou nako si ablan niko bu féké ni li nga wax dëgg la lé nga jox sa soukar dadi yotu téléphoneam wo abdou diouf niko mbir momu na lèr ba abdou diouf topoto gis ni wax dëgg yalla soukar si wajé ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh ablan ni dello len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh ablad ni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh ablad delu ci waton bu cheikh ablad delu ci waton mna wa jo xamni ben way da ko jaay keur fi ci Touba fi ci keur fi ci Touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci Cheikh Abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma Cheikh Abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko légui légui légui légui yow bu fekkonté ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba kërug Touba la tuddé kërug aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li xusul mahab alquran la taxé ñel na

alin dama koy nax hamathin ma ngay pis bet ba alquran neena waylun li kulli ummatin lumassa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay laminam wala muy jew bay melasu ci ay laminam wala muy xap xapal beton wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fenn rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngale ju ko muni masayib bin amin foko gis nak doxkat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam be raw bargal mabo ñu tok keur guñu dana fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp binamim dox bepp keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mune ah mbaay ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko waye kumba mom no nek ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awo ba mo yow sa ko ki noni ñak jamm momi mu ngok magatum yor yor lay def keur gum dugg tas ko keur gum dugg tas ko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax beggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fuñi baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lum la wax waye goor ñi jëruñu ko dé baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal la fi ñaaral na nga ni to ci nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay employé bu diggal kilifaam patron mu ni yow li yaago déssé yow li nga nangu kenn nanguko mana'in lil khair yow li nga nangu kenn nanguko ngay talib bu nangul ab serigne mun yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas mana'in lil khair bo de talib bu nangul serigne ngay wajo xamni yalla dal akhir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mun wa baxna juroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel mana'in lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat nu muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ni mom la alcorane di definir mana'in lil khair muhtadin azim kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru li mbolé da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru mu'tadil hadim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ki malay wax boko xamul mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al halal ibnu al aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al halal moy kan moy dom ji nga xamni bay bi dafa tak ndeyam ci faratas yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nupit sañna andak mom koku lañuy tuddé ibnul halal dom ju tey ju barkel mi ngi nonu dagan na
tay jamono bi ngay and ak mom dagan na nga and ak ndaw si dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnul halal ibnul haram moy kan ibnul haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunna muhammad jamono bi ngay and ak momit ndaw si amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay and ak ndaw si ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satch gu nga satch ay tim aramon ci yow ba nga deme di satch ay far dom sosu ca koku lañu tuddé ibnu haram ibnu haram dom bi sosu ci lu aram la waye nak ibnu halal ak ibnu haram ño bok yam dañuy donu seen bay di donu seeni alal dom ji dess yobul ko dara nikke di donné non lay donné dom ju lew la yit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yunus sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla bal te balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumbam si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fek jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp noppé yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom kërëm noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koku xamit yow nak ci noppi bul dajé ak mom mu nuro ak mor xudé nga nan waye doomi yibra je nuro ak mor xudé waye sari aduma lu na la dé sari aduma lu na la dé ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji ah wax deug yalla ki di jurumako aha légui nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow jeuker ji bo démé na nga giñ juromi giñ juromel ba nga ñaan rebum yalla kep ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juromi giñ juromel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kep ci sa kaw nga ni mo jur xalal bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la eum juroom ñenti weer fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday legi katchet ci sa ba ki ñi moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy doomi njaalo ko xamni eumo borom keur ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy doomi njaalo koku lerna koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu te bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mag moy don khalifa ba de kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu lana bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa kuko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayu rambaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mëna indi preuve ding ma jox preuve mba ma ray la al qur'an muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qani ba may sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe preuve ndax li al qur'an wax deug la wala du deug wa ila ma jël sa bakkan mu taxaw tim ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw
liko neexul ba neexul way alquran yi muhammad ji waxna deug yalla yi muhammad ji day waxna deug de muneko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw lal meunalum won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keur gi diko fekk ci alba di jeuflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug muneko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayful islam mom mi motax walax njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujju nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam muniko gis nga waji malay wax ni alquran day juñ ci di dem de tuddul turu ken muniko gis nga waji malay wax ni muniko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muni way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg khala asatirul awwalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañuy yaronata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamago kima lay wax de sa nasimuhu ala al qurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xamé nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu nafiq yi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira al qur'an la suratul khalam kon ay bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaika yi di raqib ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëw xam nga lu mi waxa aminta ma sa ci wax la de buma ci feñ de muni borom tubeej ji na muni fama ko gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubeej ji luddul rek sa wax joju leg leg mu wo ko telephone mu wuy wa foné muniko ma ngi sama barabu liggey kay muniko neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé jigeen yi may dégg kaddu yoy may dégg subhanallah legi lola du dak nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an yafsa lisanuhu yalna jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalna jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fumuy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yonnata sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gemni yalla amna bis penc dana ñu atela xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umple wala ngay nopi ci lo xamni sa yonne ku ci ñu toll kon nak jamonay rambaaj ndax bu jikon legi rambaajeer yi dañ dan dox ak seeni tank rambaajeer yi dañ dan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Thiam jogé fa dem kër Mustapha Sam jogé fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook
ñom WhatsApp ñom Viber ñom légui dañ ñuy indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaajé day dem kër Muhammad joggé fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassarelu ko ci groupe yépp mu am lukay ma xam nu mako meuna tuddé ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonou dana koy créer lo xamni mokay motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ño gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir tubay mbaa li ci biir skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir tubay ak li ci biir skumba rew mu tass ñoko tass motax yaronata sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala mun yaronata sallallahu alayhi wasallam ne man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna mun yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku fexhe ba sa ayu li nek sa digeunte ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digeunte ñaari ngam na yaronata neena ku fexhe ba maitriser ko ba sa lamiñ do ci rambaaj mukk luy talum rew do ko ci wax yaronata sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexena ba li nek digeunte ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maitriser ko ba ay wo wu du lor kenn neena koku dakhala fil janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defena ni lolu mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yeguto njaay barki dem bo njaay ciowal digeunte li nek ci askumba ko tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi wako ludul ciowal lu nek ci digeunte ñaari poj li mi ngi ci skumba le ma nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yaq ay milliards yu dul jeex barki dembo njaay te ba legi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wo wu aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wo wu wa rew ma fegal ay wo wu wa dekk ba fegal ay wo wu wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo njaay ay wowo nek ci digeunte askumba ak tubay mo taal suñu rew yonent ni ma waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xam yi wax ci wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digeunte yusuf ak saliqa kenn ko ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana kukoy gëm
en tant que niveau intellectuel saliqa fi mu tollu niveau intellectuel fi mu tollu nga xamni legi ab employeyam lo xamni moma don sakku motax jeuker ji repousser ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jeuker ji niko way buñu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé do nga la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangou ko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma dang ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dinañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekkenteni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tiegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax sa niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yakogul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yak sa jeuker ji yena siq dom ju jigen ji yen ñaar yena ko siq sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal ta sey bi o liye ko ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wi yel bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de giñna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adinam tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar ngeen ko jiñal sa bay wiyal ñu jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ motax yonentini man waqa'a Allahu sharra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinaam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguuko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem kuñu akisse war nga ko roy ci yusufa alayhi salam dañ ko akisse viol mom yusuf alayhi salam
ñu dem ba yag ndaw siko akisé won dal di taxaw nak dal ni tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yiquma ak mom dara yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug mo yusufa yiqunu dara jeuker ji ni ah kon tay legi nañ dem genné yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ne kon nañ genné yusufa dañ ko togn yusufa kon ndek deful dara ñu ñew ni yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara yusufa né genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ni ci sero a dedet dem leen ngeen poser question mbolam jigéni sénégal bu doon sénégal la mbolam jigéli sénégal fekk da yusufa dañ ko ni président néna nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yoré walu mbay mi nomé na la yusufa ni buma kenn nomé tank deug lerul ba paré buma kenn nomé soxluma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko téggi ngeen dor ma jox ndom ba tank lolou képp ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko téggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolou téggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara sétal ñu sétal ko bam set vicc nañ ko sétal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu ni kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanantu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci khabruya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yak len di duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yu ko yi malaka yak len di rek yi metti ta yag mo ne pourtant ñom de da mel liñ def sax tox ko am solo ba yag mune ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki ab rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaka yi diko rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day bayyi sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo señ moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mang mom no bok fuñu fété no bok señ wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe WhatsApp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la nekk mag may enregistrer
da ci mag may arrestere un sur 20 dra mag mom ñu dal di fewelo bokkatuñ fuñ fété mag mom mu commencé jël samay audio rek wala mag mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu demé ci présidence man la fay nekké mag mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu demé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekkon te bam génnen subhanallah mag mom ño bokk serigne waye sa bu joggé état yi ñew mag mom suñu serigne da nañu bokk fekk état yi ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa bu ma ñibissé sénégal peut-être serigne bi joxnama lo xamni jox ko mourou mbay jam wala joxna mourou mbay jam lo xamni joxumako man ma joggé état yi ñew serigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi ngeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanane présidence te xamaguñ kan la serigne bi ne man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñun ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolou bi ngui koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngui koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolou moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngui koy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu bay cham na muni bayal xel diw li ma gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niko ci lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñu wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia budé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni def na istibrah ba nopi moy yëngal na sawukaay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi sawukaay bi doon génné wayé lolu ñu may goor sax may ñuko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tassaro budé bu goor nak man na baña tassaro motax jigen mayunu ko lolou mom mayunu ko wenn yon mu tour ndox te yuru ndox mayunu ko ko cheikh bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam lay yoré hiya saibul saibul wajhayni mom rambaaj hiya saibul wajhayni al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku meuna fen lay doon rambaaj foko fek ku meuna fen lay doon wal buhtan foko fek ko meuna sos lay doon ñaari xar kanam yi la ab rambaaj ci yore moy fen kat lay doon ba nuppi tamit day doon ko xamni ni
ku mëna sos la ndax boy fenn di fenn bu amato lo fenn sos fa sos lenen sos fa sos rek boy fenn bu amato lo fenn sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñuul duñu samba duñu demba alquran ko misal ويسا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويسا خلوا إلى سياتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحسنون سورة البقرة سن برام نينا أب رام باج بير بير بير موي كو خامني بو داجيك ياو ليم لاي واخ بوكوت اك بو داجيك مودو مباي تيام لام كاي واخ سا بو لا غيسه ني ياو لا اندال bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la djiblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fek bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi ni ko yow dong la gem yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bayba niko yewit yow dong la andal saibul wajh hayni saibul wajh hayni borom ñaari xar kanama ngok borom ñaari xar kanama ngok bo gisé leader politicien yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit dalen di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu khalu amana wa yisa khalu ila siyatinihim khalu inna ma'akum inma ana mustahsin ñun dañuy naxké doom yow lañu gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañu gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé keur serigne bi niko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo démé daïra xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan saibul wajhayni borom ñaari xar kanam saibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax do ngay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel buy dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi photo yi kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajé muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak diglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañu wax nda gëm Seigne Touba ndax ko tol ni Seigne Touba nga tak ñeelam wala ko tol ni Seigne Fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Seigne Fallu lañ ci diséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu Seigne Fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dedet maneko mok li ngeen defa yam sen sir yi ngeen di seen Seigne Fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi Seigne Fallu nekkon da ngeen tok ci kawam
bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tey la ben way mo lay nono fe rek adressé la lu nek c'est très attention ñaata serigne dara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara dara dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra allah wala saman la khadra allah wala saman annamima rambaaj buñ len waxé ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasoir la palé de muni mo innama nahnu mustahsihun kana du lima dem palé muna muni mo may soob rek dama ko gëm dama bëgguna xam secret yi rek dama bëgguna xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem palé président ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire ci nala fa de ci télé bi barki dem ñu non président sa xol sédd ñooñu ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko innama nahnu mustahsihun nga ñew sëriñ bi ne la wayo barki dem bi da ya ñewon fi dima yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko awa mo ne barki dem bi de dama la seen nga jël fa paral mun la inna ma nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dembu dong ne lañu dem nga kër señ bi loñu fa yekul amul tay nga ñew wax saxaju toy ji muni mo inna ma nahnu mustahsihun inna ma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nangam subhanallah sahibul wajhaini yow yaay kan yow yaay kan sahibul wajhaini señ tuba ne abram baaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx Abraham Badj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wéx netti won na leen ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy séddi la ñël lolu aaday sénégal la awo séddi la ñël yalla dogal mu am ci tayli bi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legui nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaraalel ko ñëlem té pour señ bi yaraalel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw du joggé legui magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima deg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yexna ko yek mi num dal mune saaw bi neenañ ak dem la diw sangam dem la señ bi ne ha mune waaw neenañ dem la de ah señ bi ni cial rek ba takusan ñu indi café ngone gi mu ñew di nan ci café ngone señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñew mune ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talib bi da tit baniko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ni way merde gis nga abram baaj non lay mel abram baaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ni moy lan deg na señ cierno djouf lambay yal nako yalla doli ngeegal ak yermane taf ni ci barkem deg na non la melone sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew mune diw mi neena nangam aw buñ ko baye buñ ko don def legui rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legui ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci jublu boy ñew rek na la koy wax suñ borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena nebbutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen wa yalla mom kenn mënu ko nebbutu nit ñi nak mom man ngeen leen nebbutu ba boy wax duñ xamni yow abram baaj bi wax nga waye yalla mëno mëni kenn mënu ko nebbutu rambaaj man na wessu mustafa mbay sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal
légui nga am sa ben way bo méré bo xamné def na lola nga daldi dag waxi Mustapha Mbaye Sam posté ko def ci photo koka melni Mustapha Mbaye Sam koka ko tax di wax lu ko gën di rambaaj koka bu amul xel bu sétané lolu day wax né ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation daldi jël photo am dag waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen mëna né ak fu ngeen mëna né nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeen raw nit ñi waye mënu leena raw Yalla de man ngeen raw nit ñi waye mënu leena raw Yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tecc te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ko ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xexlema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexla la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ko la fekk ci nga xamni mo ñewal bopam waye bu def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben waye bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobuna ñu ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala mo yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois né ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagnou ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astu nguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku mësa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak donga bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendu 1 mois donga bang ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisee li lañ ko jinde li bañ ko jinde def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngay na bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi
lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerluma la problème waxuma dara waye dana la yegal ni len ñu mel ni yeen yeena ñu xagn ak sa pour bu suñu do nga yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dem fi rek la kon anna mi ma muy rambaaj la khadrullah wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amon ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj te xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la ci ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko su bam jaay dañu bëgg nit bokay jaay bu dew fas bu dew daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu dé rambaaj rek deug raawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar barambaaj ñu bu dé lool rek graawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bimu ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj rambaaj mo ku bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk té rambaajut ah ginnaw kër gi ñaar nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu mu rambaajé mu xol xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ne ah ya ko gis mu ne mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yonnate sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji nako wa lu ci pexé muna man de amna ci pexé amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam muni ah muni abou de lol rek kay yomb na muni waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lañcet doko dagge len siso paaka nga lay doon mune way budé lol kay graw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut pakam bu ñew bestak nga xane bu koy dag du ko yeb señ bi wacc midi pour ceste mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu di ko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yeg de lo yeg muni deg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena parena pour ray la nak muni man sama soxna nima beugé muni mako deg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma deg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu den ci ron ngeganayam te neena dina la ray jëkër ji wacci jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko agn mu agn tal ataya ji nan ataya ba nopi di sest mu di ko upp rek jeuker ji di nelawlu comme jot na xibar bi mu ne xaram nelawlu comme goudi mom momo say nelaw mu ne kon beccëk bi nan nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bim te di nelawlu rek jabar ji xol deg jeuker ji xaranlu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li roc ci paka bi ndank beug dag ci karaw yi sikim bi bim ne nik ci sikim bi rek jeuker ji ni xefet gis ko mu yor paka mu wagn loxo bi nangu paka bi teur ndaw si rendiko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diw de nya li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ni ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek dañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal di koy sul déclaré ni diw dafa sét dem kenn xamul ci mom dara bi lool amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fenn moko ray sul ko bu ngeen ñeeng won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu dal di dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex
mbolo mudul jeex deca li moy abram badj li moy abram badj te pourtant ki koko jaay waxon nako niko abram badj la lay jaay abram badj mom moytu rek yele lañ ci kuñu wax sahal ibn sahid radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalatul janna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax

seigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci seigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci seigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañuma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama tay bi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man nako def way ci kaw condition yi mu ne waaw mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tayle bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ne ko ba li yeggale yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñuko lolu moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defon yaramu neen sax su waji dana gis serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defon yaramu neen sax la gaay yi danañ forcer mu gis serigne bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférence yi bëgga gis serigne bi bëgga gis serigne bi baxam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi sayna Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamni lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamni yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bipp bakkar bo xamni def nga ko té du bokalé té nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digënté mustapha mbay sam ak modou mbay la xew seen digënté yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ku yey ma jox la dëgg wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ngeen dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma xawla jeex yalla effacé yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw siexlu ko diko sori mu ñew nga gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musab sabina bayna salika la ilaha ulai wala ilaha ulai darajiru dara jëru kon anna mima muy rambaaj jikko la jo xamni na'us billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jëw waye fen ni leen kay xen ni len kay anam mima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fuk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tudde anam mima nga xane mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara taqadarullah wala sanan mandar gay nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandargam rambaaj bokk na ca kullu alafin
wat da koy yomb lol wat wat mbilim lacc mu ni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala wa rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci saxara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam kër gum dugulal bu gene dem ci genen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manayin lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox amoy tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngal ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëbu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lol kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar yalla leen di fukkel de mune ko yow de wote yaag li alcorane wax alcorane neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lo tax yalla ni bo joxe ben bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek te muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj ah abram baaj yani xass ta jafé de billahi xass bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de manain lil khair manain lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fenn mu moytu daw buntu war yépp dinañ ci ñew inshallah ta'ala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam Sayyidina Omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len regle sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayyidina Omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu ande muslu yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci res nak yalla xam nga baye ko yalla
mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Moustapha Mbaye Sall mo jog rocc ci jeesim niko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñi duma dem ko wota conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñi Sayyidina Abubakar Siddiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek donga bo xamni buma jenge mu jengar ñima bima yalla bolek minita bo xamni buma jenge mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek peuple bo xamni buma jenge ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njiit yi war ngeen ci jele comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jele leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mudu waxtan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ci nuyu ku melni Serigne Mor Mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé Sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam diñ wax Serigne Ngagn barki dem rek Serigne Ngagn ak may wo dima jox ab yobante bo xamni Serigne Mor mom moko jox mu dem ci man ak ku ñi wax Serigne Mohamed Mbaye taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yonema ay addi ñu jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci Mohamed Mbaye ah mom tamit ñu koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la Mohamed rek dal di duggal addiyam waye taxagut batay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal leen yalla fay yiw di nuyu Serigne Wali Fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji neenañ ma yonne nako jazakumullahu khair jazaahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolo ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xese déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotar xeyna wala yi mel nonou parce que bari wu ma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukku ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku lako jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo biti gi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba noppi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor te bëggul ku wax turam lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeum te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari Moustapha Mbaye Sall mo xam daari Mor Khoudje mo xam juma yi señ Mor Paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ابت انبتت سنابيل كما نك القران واخا يالا داكاي مينتيبلي يالا نكو يالا ديف سبحانه وتعالى نيري نين جيف سيغ مودو نك ما نويل سما ولره سيغ مصطفى مباي سيغ مصطفى تيام نيك فوفو في امريك تي سرك
mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah taala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سيور الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليدي بك أوديتوري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila aljanna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulle makkaan maqaal, wax naa ko miraaroon ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa yi wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu leen laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox, mooy nit. Ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ni wala xad dakarna bani aadama wa amalnahum fi lbarri walbaxri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ممن خلقنا تفضيلا. من يالا نوبيني ليب واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون، موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين، جوخ كو دراجه جوما جوخول كين، جوخ كو مقام بوما جوخول كين، ورماليكو نوما ورماليول كين، موم دوم ادم باتاخ ما جيل كو tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan coono bu ni toll la def ci bakkanu xarm yi nga añé coono bi yalla def ci sa bakkan coono bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantaan wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw doom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lepp doom adam momu la moromum doom adam am di soufel mom la morom doom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu wotay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dilako yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe te yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujji mom ci bopam mu wagniku di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waw doom adama lepp lu yalla sak bo gise doom adama amul ben virgo man na mel nuné doom adama man na dem beugun malaika malaka la wax de ni mu foré doom adama man na dem beugun ko upp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi doom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadara allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sak na ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayima dara ma faratna fil kitab min shay bayima dara do adam bi ko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel luko neex sans départ rek waye man na mel luko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gellem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xisete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalal bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ciis wu nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu wone daw nako choona bu ne xalal bi tek namako choona bu ni tek wonako ndax xalal bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay man na bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digeunte ak dom joju di woté wa ay seto ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané toppalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé croiseré bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna fajé joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bob rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo ko nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu sensé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu no do takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma ne ci waxtaan yu té ngop ñor bu ñuy noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni shaykhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañoo mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambale wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg buñ bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arrêt bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñëwé niko man dong ab serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abbu telephone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom telephone niko jël sima boma jël ci dañ may ray de ma ngi ni ñu piné ci digënaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca arrêt barre cissé ba ñi xam arrêt barre cissé fa la nekk di wor ci telephone té nan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maama mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Murtala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax mané ko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mani waaw yow goor gi Murtala mi dala daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër kërri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mani yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mu na mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mu ni wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek mat na presque 2 km wala 1 km quelque mu na ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako bolé mu koy jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yobbu mu ni wa dédit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye defna ñom ci or la ñi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba nga
1: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yerulen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu ne xale bi wërtaté nga yar xale bi ndax droit la bo xamni ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyya la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet de nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour bi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddul rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé Seigne Touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam bani ko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenenou sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci va va ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo so ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopte lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulul liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ ngon ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko ci kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu lako mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben ben par ben ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santanewul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko
0: lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don't ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad duko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka duko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sanni pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo len defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla toona yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dina ñew kene ci daara fay jangale fi sa billahi bolé ko yara wéru déwu ne du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko nan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu ne mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop
1: ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya du yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa ali salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar da nga len jubanti da nga len conseiller da nga len digel bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot añ makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu diisé taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya baye bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci nek yar sa njabot muna choona bu reey ci nek ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ choona bi ci nek baye bo muñ choona bi ci nek lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleen ndaysan nga gis ku ñew ni la waaw xale yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci education leleen nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir la mu wor la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla lay fay

xolal yow 4 heures de matin, 4 heures de matin. Yàq sa li nelaw yépp. Néeg bu ni nga dugg fa yeete. Ña mënalu seen bopp dara yaay yëkkati, yaay yëlëb. Bu dee waxtu sedd yaa naan solal jagat bi, yaa naan demal sëlmu ji fee jàppal nii, defal nii, xippil sa bët yi xool, acca bombal say bët. Ila axiri, ila axirihi. Coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo. Waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom. Wasta bir alayha. Coono boobu. Boobu yépp yaa ngi koy daj. Lu yëngutu nga jóg, lu yëngutu rek nga jóg. Lu tax masuuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur. Te lu yëngutu nga jóg. Bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi. Kenn ku ne nga dem xool nam tëddee. Boo jullee ba sëlmal nimal bi jàkkaarloog ñoom. Xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu. Wasta bir alayha. Coono boobu muñ ko. Looloo ci gën a tuuti kat. Léegi sa programme yëpp. Sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom. Mënatoo dem fenn. Mënatu laa dem fenn. Nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom, da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee. Xoolal lool. Sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko. Mënatoo dem fenn léegi. Maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala, ab Mbacke Mbacke la. Fii la ñëwoon ci daara ji. Dafa léejoon. Yàlla may na ko xel nag, dafa léejoon. Benn bis ma pine ko nag, fekk may waa di génn, xuma lu mu def rek, ma pine ko nag. Ñu ko acca toogal fii ci bunt bi. Léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem. Gone yi di ko romb di ko ñaawal. Naan ko waa pine nañ la. Mu ni mooy yéen a dof man kay maa ko pine. Wallaay wax na dëgg, mooma pine. Wallaay wax na dëgg. Yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi. Gone yi naan ko pine nañ la moo man kay maa ko pine. Xam ne moom lay xaar buy dem may dem. Wax na dëgg mooma pine yàlla xam na ko. Waaw mooma pine. Wax na dëgg. Waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko. Wasta bir alayha. Wasta bir alayha. Noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple. Na moo sëñ. Noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la. Ashabu simal wa ashabul yamin. Ashabul yamin wa ashabu simal. Ñooñ waa droite ak ñooñ waa gauche rek fi ne. Yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko loolu xamal naa ko droite xamal ko gauche. Gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite. Alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal. Mu ne parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara. Ñaari parti àddina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñetteel. Ñun nag ñëwal sunu réew ñetti téeméeri parti juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk. Ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate. Addina laa wax de addina gën a yaatu Sénégal. Te addina ñaari parti dong la am. Ashabul yamin wa ashabul simal. Ashabul yamin wa ashabul simal. Parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti. Nga xam ni ñoom àddina lañ jëm direct. Mooy ashabul yamin. Ashabu simal mooy parti bi nga xam ni Iblis mooy seen directeur. Mooy seen responsable. Mooy seen leader. Ñoom ila jahannama la qadarallahu wala saman. Sene addina ba addina daj ñaari parti yooyo fi am. Yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne. Mu naa mu ne war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ñaari carte la. Carte taqwa wa carte fujur. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Militant bu ne xam na ñaari parti yi. Parti bi jëm àjjana bi jëm safara. Mu ne tànnal bu la neex nga minité wu fa. Tànnal bu la neex nga minité wu fa. Man yàlla duma la ko tere maa ngi lay xaar rek. Ñaari militant yi rek am. Kii minité wu ci yont yàlla Mohamed ak kii minité wu ci Iblis. Ruhusu sayatin.

kerek nga ni goga buñ ko yakke rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal yas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu saggan bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu saggan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu saggan rek al khalbu khafil yeena ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan toc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan tay faju gaay loolu li ñu wax da nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa saggan bu nuppi nur ci am po saggan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiyu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la yalla du nangu ñaanu borom xol bu saddan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek turu yalla yi dara

xeet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari biñ ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëy si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagenu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor subhanallah loolu ak maam mu dëgg la ak maam mu dëgg la ak maam mu dëgg la boo ko mënee rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gis gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu lañu tuddee borom menn xel borom menn xel nga xam ni boo ko joxoon da nga ko suuf ni ko ca sëñ Touba la jógee attan na koo Cheikh lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maanaam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modoul Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo di ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon koo ko jógee njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandiyam rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu njëriñam ngir leerlu ci mbir ma ba xam sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modoul Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal ñu Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ni ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si gëne na nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mënu leen cee nax daal donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñuy tuddee borom menn xel bokkut ak Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réassir waaw parce que gars yi moom ñu mel ni góore Ndiaye ak ñoom Mbaye Ndiaye dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu gog kon daal sëñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi lasi bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala.